0: Gungumanga e cocobin hum gakes gave em sibagi gangi. Mumana kawa bayungikam bungun. Lieutenant General Yanga Polisia Chikoma Kawa Kaya Kukubin Gang Gangwa Ranbering Ayalanders of Gangi Laga and he watchung of a gangam Mulingang Aga Polisia Commissaris Yang He Ao Jilijingusi Lieutenant General Puleng Depane Nakigdu Sigigu Taukikung Kandia Ki Kang Nehen Faith Takakawa Polisia Kaogi Santin Kuna Si King Aman Ya meka sige khalan laga nhi a uwa gigi kaku on hwa dewe meko yin wa chi ding meke yin yi kawa nga 16 ngayang kya yuli ate chik de akhoste zige kawa giga ntene ni kre ya gigi e kaku ke chunga wa chi dima kikang ki chi dima nga kawa tene ni hwa kaw 18 Laka ng meka kigia mei ki kawa ki hotel ki santin kunan. Polisa kang kwi hanak o prakadir at lenta mati. Gita ng taki yang hundigugan ang nakandiya akang yaga ki amawa polisa. He a o lakula chingwiga ang si a o katatwa gua ta sa gua ta wakang ta apangula kamakwi nga bakiang lakang aki o. President Cyril Ramaphosa meka ketisa fesa kausen yiti gege tuto fesa yiti kwa maake priyeke ya nga Buffalo City ke metro na oke Buffalo City metro yiti kwa maungkani un kontraka meka ya nghewa statu yiti kwa magamwi siti gege tuto kamfesa ke mde tane ke ganika nghe si a wa proyek ya nghewa dam ya nga ngwa ke en U2 aga kuna kwa e matskapa ya nga face new generation trading gege he a o etene na kobo o samende o tigege ka tuto panga u chiko makang si a o ka kwa ngole ke gung aga proyek yang si a on municipality mega tigege a joy kama kwe face aga ng si a face a municipality Dagdagi dako ke yi kawasa wanang ngawi chit kwagi singki la disiplina la si tanene chit dagi ta ang ngawadang ta un ang ngawadang. Ayin siya President Cyril Ramaphosa geta ng take toto kagdagi ka panga ki chit kwayi ng hei kung gay gay uhung yi chit dagi ka hanggula ka nga chit dagi panga ka municipality Si tenene kwa kale toto ka utunan. Ya na kam gige take okwinga ba kam ya nwa golfwa. Ke ayinsiye ayye kleke likha ya ke okwia Ramaphosa. Meka ke ka nwa kwekangia ayinsiye eke komisi yinga hangula wi. Ke chikwa ikusin yin sikuge tenden. Ayinsiye geta ata laka ke katawa tru. Ke uofieka ke iti kwa kwa gwege katutuka utuna kushngang sige hanan. Uofieka khami gita anuaka ke ayensie chika ngiyang kwa kan. Ofu ya nga hangula wa gweveka gake hangi kao ya ke kwa ayensie itisaka ngeyi ke hana kam o si chikwege o hana o kushng taki ngutka o tamasi hana tunakung wisisem Ramaphosa. Geta kuke parte yang ayang langka ya chigge geta ka kuke on ya chig twan e fasin ke bolakun South Africa ya koi me ying e khwa twa tare thama 20 mega ke kaun ta ke gya semi final ke khwa ayang ga nga ko safang ko yang ga kang gya Mozambique kunan amajita Gulupu ya nga biye iti gige taki gigang Angola iki nguma tibe yenin. South Africa duma ang ngaba iswatini kikwa nghe kaba ikwa gige ya kaun. Ii u agaba tulasi ke finalen. Spanitaya ngmeka ka ati gige tatanwa geta a khamsing bola nghe yin. Giga nghe ngang yigigia nga akangwe wakama kulasing aga ga atwisa. Tenene kaunga uwa koi me ying yi kawa kwa kale kama tuenda ke kawa kwa chigde ke ngangwa Afrika musubo kopo ga ke Ghana kunan siga yigde akha ki gangke XKF mkrim kutene ne dibi tageta sa ngin.
1: Same teki demo no kreska siebe hek amta ko tuwo khanwe 6 minute a yekska FM sikino de mbambate rado koma na kakeke den kwena yo kaha yekska FM a no bori teo tri sarati yafta kapunda. Lieutenant General a polisi ki zawoko a se sitete te wata ngu koma sika Randberg si de landro sika eka oki Mbolonga aki seko au kwa huita aha an kiarek amadikwana ki Nwa maha ngusi de polisi komisare si a Lieutenant General Puleng Dimpane Uka tesi uisi ka a karati si khana kho kwa ti Aki 95 taka kuri polisi akoma a santen kita ay a karati Mkwama seko au huiti mbolonga aki kweta aha si ima e khoma ka te ko kunkuri tswa 16 kuri de a te ko ngi sate avasie hi kuri a yuli ta khono a khiste simki ngi kuri siki ta khono a ke toga ku ji tswa te kha si ima ata kha khoma ka ngi hi kha 18 kuri ga tswa tswa ata ne im te ko hi nyai mboronga ji khoma ka ngi kwa ji a ka ti kwa nu ngi kuri si meim ki hotel a santen ki ama hi nyai hi Polisi anakiku uye kate kwe a brehadire Atlanta mate a kate kwanu ngekhan kho ko am a kanati kwe si kew kate si polisi chat no si iye tewe si khana anja sinu cha a kho goveta khan kaya kha aki khana miye te kha si gawahave chadi a beche cha wo a ndi a kaya cha ngweta jao o ngweta makha tamano khana cha a kho ta tinta President Masero Ramaphosa Ham Anisiza, Special Honor Suk Yeneti Kwenaki, Seko Kome Karawatasi Ina Yamako Sesatati, A Kam Kuri Hisanae Proyekesi, Buffalo City Metro Ki, Tahono Buffalo City Su Metro, Si Ogo Kubu, Ahenska Pujite Hinzi Tehinye Hojia, Kondrakazi Tahono Jauj Akite Hinzi Ango, SOE na nyamoko te ko sesa tati aki ha an sesa gungandi mandachani si o NU2 si o bara o anu metate in proyeke ta kono aki ngo kaka hi maskape ye ha ha first new generation riding taxi te ngo aki kuim semende ta kum ango ana kwa kara ko kwa kata tengi ta khono go nka ka kusta matesa na hega go te ko engineer ko a de ngama di tshek amstama a ki ha he water world pret project te kite siki municipality te nge se sa ku su u toma ko a tsan tseu sa ke en karoti ta ko a krati si municipality na khana o anisija khana o siki a ta kha se sa je ko ko ku ka go Tako kaji tama kana attack eza te kuka guta nga mboronga kwedia. ANC sum presidente ma kham ane tokara ku angkate si ngekleska kana muote si kana we onyanati ngu kana ukwena ukwenji kana kanta tetiji ngekama ngeplas laka rekhira ngisiki kwe kamika akuji hisanati ve husuk ame a. Khama uka tseka siteti golf wokuri e a ANC su o liha kot areti kita ko khama siku yeti president de mang khuji a kaukarati sing tseka gwanam kha ngwe ku ngwe ku kweta ha ANC he ta khonu kuruku kunkate komisieta aki tswenji tsun khana ukhwena oji kana dive kwanaski ANC toka te aki ngakua kuo mboronga si suri nati he uofie kasu o kwena te inu tanka eti o kusiki. Uofie kaya ngakujiyo kakaka su anija ngete tako miete ANC si suete hoji chiem kuveta ata hisana ti veta. Kuroko kuka te nuhofu na ngete vyekeki ANC su wakaya a kana wae akwereti singo e akwe tatinu kwena utuenzi ngo kana kanga tikwe a. Ramaphosa ham anija anka tesi parte yenu tesi kani mporonga zihisana tinsi a guanamha kai kwatita kusumua kwesa kuji hisana tink aji ata. Borisu khiri ohe bora anhe, South Africa su o onar tuanda ha bora wukuri kwa kwa hawe anse ko kuhu ko haf endrende ngu kuri si o ko safa su o kampiuni skapu kwe Musambiki ki ngie e wata. Majita sikuwa nkwese ka ama kwe spani he, khurubie siki e kwa Angola he atwe yen sika wina wati. South Africa usika iswatini seta wukuri tati ngheri o dangosu wukuri siki. Ngkam spani sa ngheri o wukuri khasa wukuri tisika asa tkuwa kongye wata ngkama ngwe. Ngo wukuri si ngkuri tesan tati he onar tuenda ha Afrika su o kuopi wukuri si musobo na kareku wukuri te a Ghana ki. Ata teo bore te ya haya khiri khiri kuna khawana bore te kte kte sa yen teo kame akhirek amno. XKFM scheme.

Yemi sama sung ang kikita kikim ki walang maimasi kama kaya mukokma ki walang sunga ehim tani na chungawa programa e ki tita ng tumkom kama humsi kama kaya tumkom kama mukon ayoko ki juicy kaya kalatuwa kikim ki walang

0: Kakoy, nazalita mo ang watang ang mga nga tin irwi ki Exca FM. Kaps ta digi ti koy higi ko tang o da ki gru hingwa gi kawang kula kwa gi ngo o higi kwa akwa sam dia o koy ta ki gasi ki ga fa iftaka kuko mga gani ko na ka ha o kiluko ngo ka ng higi ma ki o awa ka ki tafal sekh gani ko na ki mitel splin ki kap ka flakte gani ko na Okuik oya ang hewa jermain karal se gyan ng tagit ang kangkan ang kaluko kang ki ma swim. Hagi okuik te ki sungkwa gigi kong hayi ki chikwa magi sa okuik. Takhali kang kakulang ng chit di ngui ka ang hi chiwisi si kang ki kundi sa tuwi tagi kang kamakwe ta sungkwa gigi chowa ya ki kulam. Chikwa yi ang hi kulakwa gi ng ohi kwa kwasam. Kanini ki ngui gya luka luka lata gya kamsi uchi ang kakhali ndi ka kong hum. Karal sa gyan ng tagi statwa la gya ganik na sangko tinay gyan ng maya ki kaluko ngaw ngaw kang higi kong kala mo kya tornado di gaman mo kya kaluko ngam. Manestra gyan ko sa manisula skola ka kalindi ko lungi sa buti manamela gya ako itagi vilungi sa kalang ki ho tiya kang hipaling ngawa iyo kumisala sa yitong si ngawa ki studente hanki igasi kay sige ko hana oi hiki malingi gi ko hana manan ko kay ka khon ko papilung iya chi thoin hi da kang kula ko pangam kang hi mana me lagi ang ko ka lugalo kang hi ka ga ki klasiki ka mali engo gi thong ki ka mali atia ka hi thui hi ki kum thama khin student ai khisin Aje trinka ni ni ka sige kwa agbangi ki ka ya uati ki ka tokama ingo ki ka ya uats ngo ka ngi gya kampesi ogane khone gya sangwa o ki ku ka olang he pasi gya kampesi ngo gane khona ya gya o ku ite gi department di palin hoi o hun o sun la o hun khula ta student te hun ki ka ya wagasi ki ka la ka ka na vizin ngo ka gya lang ha wagasi ki kawang hinga ngawa ki nisvas ki imali ki ka ng hi sige kwa atum kwa ka kau chang kau chi ka ng hi tre kwa agi ta ngawa ki ka kwa o ta tui tui te ne kwa agi ka chang ki universite ti kisi ki akuna nulani ki ka ulaya ng hi ki hi thoma ki ka chi ka yang ki wa firin tu na kuma ni ha milyun randi Etum ka ang halindi sandiwi, tagigaya Bloemfontein ki Landros of Gani, tagdaya Sam. Muli mong kikatitrayin kiko akhalin lak ahong, ifisa direktorati ang hitomatika ang higikisi ha aydak ayhong, la ang yuni kawang kikatwang, tikhalindi kikudiwi at tagdagi kumisala tagipangkula, kikang hifristati ki ihofong ngawtula lak ahong. Kang ike wa tu nak drian tu nak hai gi hun singi ku swa la un kya chon hun o fu gani khuna a o la kya la am singi ki okui te gi sta tu gani khuna ki fisa kang ki gi chi gi ge kan su tu ba ga chon hun ta apya lo fu e hun dang ni ki fisa te gi wa na te gi sta tu gani khuna la kya a kang ki wa chi je gi hun he nga ki chi ka isi gi ki kham su Ofi hegi kwa sung a lisi ko gani kwa natani okwa ki kamata ki gim. Iqbal Shama ya ang hiya kuki pangat ngwa gupta sung ahum ki ya kum hingwa ki chik kwa ya ang hi ki ata anulani dines patial kalang ngwa ki siner ke gavi kwa mok ahin ka freis tati ki department di kuki sung landala kong vakalang gani kwa ngwa ki buto gi ka tsum Ati kwa visi singi gyan lang atonon. E fasim. Bile wa ang hi avete iski kawa. E hong makuwa tro ki televisi kanal. Ya ang hi Atram TV. Kanine ka ang sanggi ki ng haya su kumisale gya uzala om. Chimbu makaku ki kong ki ka ang hi televisi network ki ang hao. Ki fi is agani kuna ki yin ki ka nosya la. Ki kang hiya uwa bilewa ang havetes ki kawa itrisi ki kakani ki kang hiya uwa tutuhi ki kuki uu ki President Donald Trump ki ukwi kang hagi ki hana ki network ki humana kwa CNN MS Now hengwa ki politiko kika hanak ki belwa na vetes kika basin ki vindikai kwahlendi kumisala ka ngami dugu wana kwa mka ku nosiala mkonda gege ok etigi ti tren kwa ngati tang ta sungi ge nosiala matka pehingi ya ka ngaleman lisiko ok ohum ike kumisala tege tisa to akwasa ke tram ke lisiko hangi ki tu ki kanghi a oahi giga vindika ki kwa panggahi ngawa ki galak ohum ki freetang hi kuyi hi ngawa ki kaki ka lisiko chanung si ohansung kulahi ki vikwa maha ka impali iku pangga kwa kam ti jhe kangha oa YouTube kanal ya ang hi khlinde singki ngui oku in kisiko ki kama hi ngawa ki video ha ang hi ki oa tram ki kanghi a oa ti ngaw tulaka hi ki kong hiki ni nghe huti kula kulum khasi ta gigi sa ai hngi tram kya administrasi ka kya chi khisi ke si gi ku ki no sia la um ta gi ngasi ola o ha 12 irum te dita sam ngi ki xka fm
1: abe te mun te ki ches ka se tin ire qam ta ko 6 khamene te nge kra ngwa xka fm siki no te bori ki sarati yafta ka punda Capstar TCO, it's edit a hono crowd jaukina a catacuano, classica se, fifth de ngook a coma tamsica se, co senior son of water, a key toadic a yamako tectana da tafel sech, Mitchell's plains yunga oski, Capstar TCOM animoka. Quiekra de que a Jeremy Carlos, a catacuano, good di cho, to atamaran, ama, se no, giamacota data. Hama aga tukwano aku zihisa nataki hambe kumu aswiri nata a tamano aki gaku kwe an ereta he a kuna teta cho teta. Kao jao kena gwana mka nga oiki kleska ti tata mumwate nata huji ikara kwe ta a haa Karosi aga tukwano stati en kleska a kagwe sinao ngin ata kume kanatama ama tornado reta. Minister a wo onravais ta hon opleding di a buti manamela a ka to kwa hanu tsutrek amjitinji moite kwa no chem karanya moko jawo tebe ngin kasan kwena de o klok aji a khante koki no an tsuni sa nyamoko an asiri an kwa deta amika hinko a ngie wata ngesi manamela mswete kwa no kwana o ato o klok aji ta hono kasan ka siriji no houtu siriji kai kuzita ngwa kwe ngu kwe an tsewo deta tia kasan kwena anyo jikwana a hunka tenu ana moite kwano khana o asiri ji khan ai kwano teka kuji a khan jao ka kuji ara khuno ai ju ka sino data data hama akat kwano inches ka department de tu di kwana amu ko hisa ta ko amburunga ji a kwarata di nai kwana ko o kunguji ki a kwata ji a mburunga ji nji ko oji ta khuno nesfasi su o siri si kwana a go khaeta di a nkuriski kwe mo to kwan an tsoni sa kha tshuwengeti no a go suk amekete go tswana 2020 university jingwe kwa gata newland shoots a ta khono ngabe kara ja mborunga he firen 20 go man 9 million rand di seri sueng eska kyares na go khabana kha bloemfontein so o landros kaeka o ikite kumusa national forg vervolgens gesag kwena khana o sesa ko ha trek amna ngabe kara ja ku ka kona kom karakter na idek ti kwena mborunga a uni ngwe sne kurisi ki kyare ka ko yakratingo kaita atamska fresta ti si u ku ka ka kwena mborunga ngahin khuna dina a 2023 ka omboronga tasi angkarahi taka khuna khana wa a ka tisi akame ka statina ngi khusu si sa te ku hi a kana ko dom tomaita a pilof na khana wa akamski si ko moti si statina ngi mboronga a akam ka smu ana kho ko kwa kwara nyam ka te ngomboronga kai santa ata aga de constitutionela hofuna khana u aniske ekbal sarma jawaka ya ko gupta na se te ko nu ui a te mata ha newlene a denis patel ta ona ki o di kwe jaro ko ha a frista de su departement de landelak unvakalang ta khono landbou kuski ti o kha ngoi ke boriso khiri o ha vethese angakati kwadu nguwa kuwaka kainu tiefe kanal muiko he cite Trump tiefe tikuwe kana angakati kaya mako te bori mu wata nga kustama hisa na tite ku akitia televisi network ji VSI kitinji angu anji te ku bori ji answe tiko ji vethese kiko ji yae ku kankara kuitinu aki ngwe kwe kleska President Donald Trump seta kweta haa am mkesi aminye tinki aki CNN MS Now takono politiko ta aji ngo vethese ki hisana teho kuri an akuruku kangwaka anka veta kuru huiti ngadri matikapeji mwito kwa nkweka hajidi ani a ya mawata hofu naka kumote takungo khana ngatati ngitram khana akuru ye khwati huwe si khana kana ku teko buri a nga veta na ahe iye te khana akunga te kwa rasa na ngusikiti he buri nga kwe na huu hive tikwe ahe khana kwe tikwa na mutitu ngusikiti akuji kwa di YouTube di kau o amo ite kwa anu aki kau ka te video tuka hiya akamska tram ama te kukuye nyo ono aki swe tinu aki angakarati am njaoji am nyamako te jao hinji o kau chaka ngaji te hisana hinji am mbere waiki ata teo bore te ya khiri khiri ngono khawana te bore kikusen XKFM ki teo kame 12 ire amno.

0: Ganga are soto kendego ane soto na wa. Aha kuyete damme atiri ka gawa gaka ka go tsana gwae. Gaka re tsama gaka ma tsa soto ga. Ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana go tswana go tswana ke kwa. Soto ta ke tloe te tsome.
1: Kuska tsama timono yalvek amako 13 gamanite ziyange kra khwara do 137 oni ga FMK no programme te akadinga journal te miete hem se kunyams na khwada hango se ko khirisa hnye 12 rek amade kwam ka ikuzicuni za temo ka ikuziraka ku te u resonte ani za serena temo sakra hati zao ka te khoze tinya ko tsela kona ke zao kan ka ikuzincizika temo te ka ikugwa ku programme ki temo kante o sere anye kone tse unisa kai kuzikite anka kwa kom bakuro te ngate ngomtati kone bakuro te ngate tse unisa kawa kwa te o sere zi tseka kona kite zao kata ti ntemo utati te unoda kuzinde kuzi nte unoda kative kuzinde kuzi tam kone tse unisa kwenye kite ansi unoda kuzi temo kata te bakuro te ngzikim takuno ate o kai kuzi tinzi ake hekam te ayo unisa tse ukave tate te u bakuro te nge nge ate kanka te kamzikim. No temu kan hing eziki te usiri aninza ke unsa ikuraka kwa tamia tenge kwa sisin hetim te zaoka te khuzi temu sasa draksi wira di aninzam kone ik temu te wo te siri ehinye kuhwem te wo taman tse kone ki zao sinve ta hunukuru te sin te tomaka kuri o tamzikim anke te tsaka kwana ke anga kwana ka nge ati tsao ka tive tsamze kim ka kwana ke temu tsone sa te u kuri amna ku hi raka ati kwa khati u resonde ani ya raka go fere a sire ani borunga ya mako te u hota tsamze kim ka kwana ke tsaka go tinya hi to te mu ntanko te u sire zi te tlo go tam kwana tsone sa te ya go ansi before bi otimi ka no make am make te mu tia nam of tia te mo hota te mu te tsao ka te tsamze kim te anga makete zao ka tsamska ik te u sire te u ta ti hete ko ta ti hete mo te ki nwa go betsi ya go bet ate ko ta ya bana ta kwa ik ra te mo te ki hisna go bem kwa ne he ke he tsam te mo ngie ate ki se ko hambre khoda tsamska te hinya go te ko u sire ta man te gwinte zao ka ra go te te hinya go anke hambre khoda tsamska te mo te ko ro ta ko azite ik te u sire an he tsun sa te mo ra ka go te mo go ta zao ka te go zi ngete se go kwa se sina go ta tsamtsi kim nga kona ikitse ka go zi.

antsa temo tsega kwa tive kwa hangi temo kano drag city zauka ke hektam ga dikunya ki pen temo sasa a ke hektam ga dikunya ki zauka temo tsekar have kwa ga ga anate ko temo a ka kunti go se ga hi ta ga o trek am siki tseka go se tinzi ta go gats utro ta teng go tseo zauka sikam a tsams ke temo tseka go ngi ga twa te tso kwen amia te go se a go a temo ana go en connect e ya class na ko temo dina ga go se a sore mate go ngi ga koma kung ke a zauka de tsams ke ya ma go gats utro na go ga mo go ga o sireng ta e crack e tsam ko te tswe na ko te ku ngo ke tsim ta se tinzi temo te o sire aniza hin es ka tsun saraka go tamia te wira de eka am of where I am ta go ntemo sa sa re sa o kang ke kwa kra te o kunyiz ke mia te koro te he tse o ka go ta go sire te wo te tse ka kona ke tama tsa house na tobem a hinzi yo ka te mo te o re sondet an sa ra ka go ta go te o kurik am na ara ka go e kurik am na te mo ra ka ka te kona ti he sire he ya tama no e ti no ra ha go tsi tsa house na go be a isi ke te mo ke draxi a ven te mo wera de eka am ta khuno makhe ke tamanke ha tsone sa kwa sisina kwa etsamdzi ke anzi temo ding khana ze hisna gozim nga kona ke tseka go ding he temo temo ta tite o resonde ane tsone sa kiri September and goema ti a tsone sa thi ya go ja ti do ka te kai go a kra ti ka o zwanga ti ya kona ska ti wo go te o tsak amke anzi tso kona zi tama ha ding ke nge kwa kra drug si di zao ka am venu makhe di temo zao ka ahiana kuro iska tsa se go tsa zonga tamaha tsaka tahia go kona as a team nga kona ke tseka go ding he ka go tsikete ko makwa nge ha kams na te ha kha ku anora ha tan ku tso khwena ka si tsai ku tso khona thi ya go si am gana o anetsa temo kha go go tsa tsa ho ka ta ding go tsi tsa o kwe se ke even tso se tama a kha de tsamse ke tsa nga ma go nta ai se ke tsai go kunye ya go teta ndi go tsa tsa ho ka ta dingi tsa swara ma go thia go tsitsi tsa o kwe ke tsa tsutru ta dingi a tseka te be go tsitsi tsa o kwe ke mia te ke hetsa msa sa di zauka a ke hetsa makhe di khai am drug si di zauka a tsa a go tsa swara ma go ta go tsa a ka go ntang go tsa kwe re ta ta tsitsi program ke te mote ke krinde kom ta ti ko neng go yo ka te monte o sire an hera ka te kwa ga tsone sa te o re sondet an hera ka go ta go te o kurik am na ta ma ga te mo ra kako tazi kai kuzi kite kekrinde kom tati kona ngwe programme te a ka te journal tamete se ko yams na khata ham no kai kuzi tsone sa kongo ko temo sa kra kha sire di anenzam kwa ha kai kuzi temo te u sire an hera ka ka ko kona zi ting is ka te zao ka te kuzi tingzi kai kuzi az temo te kekrinde kom mate kona tsone sa kiri te u sire tsa kona ki te tsa una ko te zao ka ta ting kona tsa kona ki nge a te zao ka te tsams ka ik e ga bana temo ko tete ke sia ko tsewa go bem ta go nte o sire te wo te te mo te tsewa go te tsewa te tsams ka te a ka go so sente a se vakantsi tsame di te ke ne vakantsi tsame nge a sire te tsewa go tsams ke te ke an tsone sa kwa rasna go go zo hinya te o hete ka te go tsi u hem ta te mo te kwa an tsone sa kiri te o sire te wo te ba go tenga nyam kara te ngom ta ting ko ne ba khuro tenga te tsone sa qhawa go te o sire zinta i kara te zao ka tam a e ya te sire he te ha a ka kongonta i kara tam go te zao ka re tam ta ka i kuzi ki te ke tren te kom ta ti ko ne programme ngi he journal ta me te se ko yams na khata hango se ko khiria go 12 riet amati kwa khama.

Zahara tsane te te kuya mako anka te benki rongo tan kuska tsame yalfek amako han 40 minute zyange kra kwam nuk aisi ka 12 minute zitemo e ya kwa hango programme se ko khirisa hiye journal tamye te tiyo boreti se ko tekre kom sa hen borisu ngoroike kuro programme vati san mut pita mete atsam ske mako tiseta to darna kai kom Program jurnal tami riski kai kuzi titi ya kwe kirinti kuma te yungu timu kakri unsa te usiri aniraka kuzi tinyiti zaoka ati huzim. Mia te tenge kwa karange at zaoka ati kam ziki kehe kam te ukuinzikim. Nga kwana ki timu kai kuzi kiti kuma te draksi a takono sasa a nuwira di ka am. Te usiri aniraka unsa raka kutsa kwana ki te zaoka kwe te u di kam zikim. No hinya ko ha temo kuro kams ka kuro tesin kwe kara ko no te u hasun dit anza tama ha te un sara ka ko nga kona ki kai ku zikite tia kwe kirinti ko mate hi ti u ngu kuni kiri anke e te ti ti u te ka ma te kha usi na ti no da hata no kha u kuna ka temo tesi ta ti temo tins patre ha te kha wa ko te u hasun dit aninsam nge atse ka he te ka ma te ve kams ka kone kuro te te anza siya ku te wa kwa kams ki Yama kote araka gomia te nga kusitwa gwe te umano ziki kwa hatu zwanga zitamate yago. Nga kona ki ata inhe te kama te tamzika kau kuna kakwesina te mutisi nkau kuna te akau tati takun kau kuna so ukatui kawa kwe tamante anka kote ukuink ekwa nazi te tinza tatin ta i karatam. Nga kona ki kai kuzikite te kwe kirinti kuma te sire su u tseka kona ki zauka ngie ati zauka sa te ka te tan hitu bahro te nga te wo ta te ngai ki te ngom ta te kuna ti ya te sire te mo te wo te tam zikim bahro te nga te ki hambe kona zikam kwesi na te mo te ukai huziki te mo te te unisa zao ka kusire ta hun te mo te ke yanu kurina kwa ko ya kurina kwa tam zika te mo ka ko te noda ha huzi ngu huzi tim nga kona ki hitu sire te wo te tam zika bahro te nga te ngom ta te kuna te te unisa kawa go tsaka kwana ke te series de zao ka tango kudo es ka te se ko to sen veta ko ngi ko te hinya te ko ngi ko te ka te kara hinya te te ko te mo nga kwana ke ko ngi an tsone sa keri kwa ham ba khro te nga te ngom ta te ta kon te mo a ba khro te ngi o ikin ta i kara te zao ka te re tam te o kai ko ji ayun sangye kwa sa be mara te no da ha ho se tim no kai ko zike te ko ma te ko angie drugs ta ko no sasa a no wera angie kwa ka te ri ko ngi te za o ka ko te ngi ko ji yo ka te ko ngi se ko te mo ya ko kwa si ya kwa ta no se re te wo te tse ko na ke te mo te za o ka go be no da ha ho zike te mo za o ka sna go be se re ji ma kwa na ke ku ro ngi zike te ko ma kwa si ni ko ro te te ke tse wa ko ta ho te o resulted antama ya me ko te ra ka kona ki tseka go tinye ngie akiri ke hatine kan tsami ka kha go ha gya o tati ta go ha mo ta tenda e krang go akiri se ka ha twa go reta ding ga te mo ana ka ke ta mangie ha ka go tswa khwe angie ha ga go tenda na ha an ka ta teng go ne kiri ati ke tino nta nya go ne go ne kiri se ka titshuse na go tam ngie am ko marati tsa ke ting o ntsa kha o go tsa ka go go an ka go ntsa tsa zara ta ti tsa go nse ke ta ti ya kona ga te mo kha go te gya o ta ti go ne kha go di gya o ati mo mporong ka hove mara kwarasi ne tsaka ati kona zika kaa kwe tsa gyao tati tsa kuya kaho tati kone kaa kwe ati koma kwa spatra kwenye katasie kwa tsa mzika tia kaa kuzi atsa mziki tsu ngoro iki nyama kwa sa te wogo tazi kai kuzi kite tia kwe kirinti koma te ngwe programe te anaka te yurnal tamye te se kwa nyam sina kwata ham nuk aisi ka ahmeni tezi ea kwa hanko siya kwa khirisa hiyem Tua fire kama de kwa tiyo bori yete siye kutke kriyo kom sahine boru singoro iki kriyo prokame bori kukwe atkam skema kutise tatu darana kaya gono bori kwa prokame bori kukusi radio si aninza suria te zingo te anka kutati venu to kankie a bori kukusi suria te tino atkam ska tingo anka kutati prokame kriyo kwe vatisan mutweta miyete hem nyam sina go tua fire kato disiye go khiria go yen iri kama de kwa ham atkam ska to disiye go hotam

Ganga are soto pende go a soto nawa. A ha kuyete damme a tsirika gawa ga kae ka go tsana gwa. Ga kore tsam ga tsama ga soto ga. Ga di tango tsa swete ji, ga ka nya go tsike ji. Ga o hedi, ga soto ga seji. Soto a nxa ka te tswana ke tengwana, ana gana tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re te.

Mungkin mazili to mau kata kan meng hiwa ini rui ki x ka fm. Mungkin saja gaya engha bron mo hoti aha. Ki ka hi a oa ng firi ki ka giga tisa mungkin kaukan ngi mali ki kan dia ng ki yuans berhe ki alandro sofa ti ka hisi gigi sawa. Ofu gani kuna ng aka ha sengi ki wana ki lugaluka ng hi a kolia ki mo hoti. To a tika, he a titan tankang his gigi okui, tangoki, kotig in the dohola sigigi sun, quang hippilumilogi pangola kangigi, singigi sentane, a sunka lugalo, quang hia giahanama, quat tantang quang hia quagiam. Ofu gunny connas, singi fisa, the tenigiwana, gi mohoti, yati koya on he a twisa, giga or gummy. Kikawa ya kwati kwaya unhi kulagia kande ya nung. Tengwe wa unhi kukikong kakiatika unhi sanung taki ya kitungu kaguya kande ya nung. Ta kawatika unhi sungia kamsung u tibisisika unhi ya gya o. Tang ati nunga ka tukwa giga ama kagui kagia o. Mokoti sikikisila la ya unhi a uwa nga uka unhi kwa ya ga ki kakle. Ngoki lisiko giga awaya unhi ahufu giga wa. Tiwisi sika unhiya uwa November gika uwa kukikon. Ki tia ka unhi a uwa ya gani kuna ki ya kwa. Tiwisi sika unhi ya gigi nga wisi sika kati tangtang kia sung. Pulisi kia mpumilanga gani kuna kong desendri unerti giga nilaka unhi gigi nga. Ki lisiko giga awa ki operasi sa nila takit ini wakandeya. Provincial giga polisi hukik o yang iwa tulisili magagula aha gyan ng tagi iyan ng nartin tahtah gigan hulak o yi sige kuki watu kama kwe operasan ka sige gi o sige wanayim magagula gyan ng tagi hulak o yi o lang atrisi sige ngayon ay gyan nga kwa ang hi hulak ng hi at taw ki kawagya ya chang tukwa giga tu o yi gino kang tung giga kawi Ngoki mkuti hun, uts agawa ka giga panga, wala ngi kula ya papilu hun, ngoki kang hiya uwa jwa, giga ku oka nukonwa, ngoki ngawa hiki vala kang hi kula ka papilu hun, hita kwa kumka, tibi sisi ka sikia huku itiki ngawa hun, jwa ngoki kali hi, hii mwone kwa higi kwa o, hiki tia hiki hanka ngi kwa ka tantang, hiki, Tia hong, wana kwa ka isu kwa nga mga kurindi ngi nila hong. Sengku ki wana ka ngay uom. Iyan o nartin dar taha ki ka nguli nga wang kaekum ka Fir iyan akte nasis ki New York gani kuna ki I jango kia ngaw, I gaya kota akangu kae. Ki tika e higi ki ngay ka ngay ngay guta wa nguli nga ngay ka Hingwa ki kanga o politika tia hanka o he tukwa giga kanga kanga kwe. Hingwa ki tisa kanga hi a oa fi en kivi kwa ma. Ma wam ti a tiwi sisi ka ehe sugea sum. Sekretaris General Angio Antonio Guterres na hum. Manusula siki ka timbo ka isi ka ki kowe ki kango ki e ka gigi ngui gawi ka ki ka un. Andi kanga hi a termain ki fa ki kawa ma chong ya ki a tiwi sisi. Brazil ki presidente ang hiya Lula da Silva, hingwa ki presidente ang hiwa Amerika ki kawa Donald Trump, haya ti kwayi ng higi ng pilimilo ki kaga nguli ng ngawangyi ng higi a okui, tan ngay kang higiya Gaza, hingwa ki Iran, hingwa ki Ukraine, ki Sudan, at siya ka ng hikang at kanu yusik dahil ko hi akanggo, higi kalang ngay kang ha o ti kwagi ng hita asi igin ti tayin kwa san tamigi hmm, Nang kayo gwa jinji kama kwim, hingwa ki kang hiya uwa makuwa kouti ya hong, gansan toye gya uzala kama kwi u ati wisi sike gya sung hi akangom. Ifasi, kite to bolam. Supremo ka ki vilunga sak o ngarasi Erasmus, mung nga wiki ka dihartini ya kit inigde ki Spanika, hi sonda hatam ki Australia, ki Perth igde ang em. Sige ako ito gislo ta ang ha Eben Elizabeth hingwa ki iten huka ati kwa tasa ang hisa koko na si kwa isa kwa gasa ngay agiya ngwa ki kumisala si Spanisa gay chan hum yi ang hi Old Black Sidri en fiyartak akhan tuwanda ka Baltimore ki Amerika yi ki ngup mahi
Jasper Wiese, ayaha, hat ich drei Anhe an O gegangen hier Awa, ja, 50. gegangen, gesprungen, gegaga, gegangen, gegangen, Ola ang hiti kwa sa gikwang e lugalo gikan e Andre Estreisen ahang sabato kam ka uhaya akin si stak gikan ki sit Afrika kam ka him. Tiwi sisi ka sa gyakwi tagistita ang hiya Jan Hendrik Vessels ingwa ki Zachary Morten eke hakara ang hiya Johan Klober ati kwa yun higya Hersel Yankis ingwa ki Andre Pollard Ati kai he tani ki kwang hi kwak da ki kai sin hi kwa yim. Tiki ngasi wala wa wa tui irma sam ya kwe damwi ki XKFM.

0: kamete mono tekise ntsese ka yen ile amta ko nyere ram gum nyere ram ni denge ka ram ex ka fm ki nete ya orwante o programme ke e tsao te ya no a go tswaqwe moro sane te tiko e te te ko kya o karabori a tseke go nga o he no ntse ko e moro sane si programme ke te ko jawa go kwe a zili ta mongo ta ko mati after ka punda ta te tseke sa te o moro sane si boriji e tre ko e ko te tseke ko kongoji si nyam ka kwe anka te si America si de ambassadeur en South Africa ki ngoko Leo Brent Bozell anka tu kwa nu kwenji nye South Africa ki dinye kwe an visa an wobe ta se iku korona kawro kwe dinye kwe di an tweka anka igo veta this time kare tweke go anka te si tweka kwe wakati nyamoko tun kao an sure ki ndeku ndeku ya mwati kwa juu natasi oka kikweko haa ntwezi kakao kukua tamateti enanda atakite suresi kwa nkasna toki norti anisi derban susuka takuntesi kukumo gosi mburunga haa kamdi dako kwedi haa akwesa seiko awo kwiti o desinati haa jabulele ntemba nta osi vela vela liza tuse don park ki boxberg ki no mborunga su ote ko ngokwasa ni kukha ki kaiti kwese ko tshonya kwita nyama go vyeke siki twe ire tesi o go kamte sikwenda mbori a te ko tseke kwe
1: holo yen ki 3 minute ki xkfm de molagi khamem ki tgom me e amorosanwe da bunga ni he khon gi kum selu ang kum anti wala am ja klam ko e asi khay he ka tum be si bon gi mi e amorosanwe am zeli ta mahungo he ki yafta kapunda am mi he abur ko wi sori amorosanwe ta tum kang ing ngwe tam ko e America ki ambassador ang he gya South Africa Leo Brent Bozell gyang ng taki kung kang ha o South Africa ko hmm I unhi vizemski ka lisi ko chang tia hunga isi kiki oki kali I kuhun sang kwa gika ngayam tala machung am tana sam kumu ka gika ngau kanini kang ka gi ki skola hunga unhi gi wako zulu na talgan kuna gitu kong ka ngitre gi kwa kundi saya ta tin hang lendita ni gi ki inanda ki ka wursko ki nuwurs ki derupan kani kunam tamhung ifasi masam hola nghe o ti dehang asa cha sang hi sing ki kisila ki ka nghe o te ka hi ki wa jabuli le timba ki agam ki vela liza gan ko hetu ma don pak ki box per gan ko nam ti ki thong a ti us mana o yan ma chi hi gisa siman ama hi khose ti mali ki gan de ha ta ka hi wala o ti bi ir ma sam mi ya khu dam wi

0: tsama temono tekise ko ngcese ka yena ko akh en fetta ke minute e tama ya hono temoto kwano ngete o ya hate ngwa kwa te o khete o bori ji tetita morsani ji siuji a tete ta kota ha ore no morsani si program o kite jawa kweti afta ka punda thonte ja kwa tenzilita mahongo ta ata te radu se ta ga dwe ite se ko kwenda mbori a komta ma u kha tsamsika te ya ko a ko tswa go program me a tako tek eja keke ko morosani suwe ya kung tukwa kwe.
1: Wala wa iyan ki akhin 50 ki XKFM, tamuli ki klangan kuti kumhamiang, na morosani wiki mansula si, dati kring ki hanam ki ikam izali tamahongo, higi yafta ka punda. Kwa luko kumitam, alig hap kumi sang mihi ang morosani wiki, masika hi wala oha tuwi irma sang mihi akwe damwiti tato silam.

kawahi aprogram king hokang ahi atoki sa aya sige angnak akula taatene na sa aya ki SABC Plus digital platforms kwalukale wala he atu atene na ka SABC Plus app o atene na ka SABC Plus website yang hewa www.sabcplus.com da yin higit incha mogi tangkoi ka ngkewa SABC ayvilungisa kausang SABC ayvilungisa ngkanga ang ngkanga atwa Adam wa akunki South Africa. Si kwe wa ngayik o singwi kat ano SABC ng evilungisa ang kamat sa amking ngayik ang hiya kundi sa to din sisin pindak ya. Alikwa, may ewa SABC ng ayak masama sa aga wisisike kang anak at ay kitike ako kamay ang gagani aseho ngawake akun muku ong abunga u ato. Ang ngayik wa Adam ta awuzila ka. Balang u at ege ngayik ay mga ati. Kayi ekit inja muki kung kuy ka ang kiwa SABC ng evilungisa Awesome to Kanoa IAC to AAV Wang Mike Awesome. SIBC Ivy Lungisa. Wow.

Alex ka FM na honor tin siwa nga yene gara game sa samsa kitara ngindo ayen no kuntula wa DJ General Alex samsa kititi magum kam kam samsa dege atwe kam samsa 5th community ke kuma ngum ngeta ka wisana kon kam samsa game sa singi tala kam game sa kwa ya ucetwa ya kwa ya sing ngho ka wisana ato sa program ka tsona sing dege wisana kam samsa atani ngho aka ngo tsa awam sa sing ke ke kan ngusi o kan nasi ke pasiga ska kam samsa ke kawa a tsiga he ka nga a khula khamo khu afka wa tsiga nga a shishuya aga wa tsiga a kan ha ga tsigi sima pasi aune o tsigi sima mone kusa tsigi sima aune ka tsigi sima aune pangara ka tsinde ke tsike he kang angu ka mo tsaga tsigi he kana tsamusi o lo sisi a singi ke tsi khoi dia o ma a nga tsigi kang a sing tloka nga tsigi kang a go tloka ya donga ke ina ga tsi a ka ina ga tsi a ke a kang o ina ga tsi a ke a tsama ina ga tsi a ka ngo tsa tsi tsomo a nda ke ka ngosi tsigi kang a u jala khama ka wa tsigi kang a sing he ko tsi u tsike ke a sa nga ko tsi tsigi kang a go ko tsang kui ana wa ko he ka ka lo sa khama go ko he a fu stan khama ko he kang a panga khama we ka sing ha khama tiwi si a nga teki kana tsamo si si ka wa tsige he a sing ga tia khama ko ya wa sing ga nga khama ko ya sa ga a fulo ke a tswa thwisa a fulo ke ni tsiga tota nga khama ko mi ka tota nga khama ko mi ka tota no khama ko dia mi mo tswa nga tsige mo pa sing mo tswa nga tsige pa sing ma ma sing tlo ka u sena a ka nga ke ina tsi tsige he kang pa si a o wa tsige he kang tsa sing kana tsamo si ka wa o ko ke kana tsamo si ka nga kha nga mtsa ke ke o kwe kaka ngosi o vuka kanga mchaka ki tiki kanga pasi mchapanga awa tiki mcha asin kochi o tiki mcha agu kochi tiki mcha asa kwa gusana a kanga mchateke mchapasi mchatoto sanghi kankui hunkana kanga mchapanga nga fustan kankui kaki kankukana kanga mchao nga kankukana kanga mchapanga nga te kankukana kanga mcha akang wara kankukana kanga mchateni mwata akang muda song teke kanga ngosi uka ngasi awa tiki hika asin hai kochi utiki hi ama kwa ka apasi asin kiki amani kwa gwa ka amani asa anhaka amani singa ka taka jala kama a atiti pasa sing ka usisi ke tiki hika a kukro tiki na wa asin hiki kana tamu sisi a titi u awola wa tiki ya tingo kamo kiki ya kama pasi a kamo nsing kiki ntima ka ti jala sana mtasa ka usina kama jari kama pasi mtsa tutu sing yina hachi ka ihika nga tiya mtsa yina hachi ka ihika nga nga mtsa wa mtsa sing hi om tsang hai ke game tsamania a go ya tsikhong le tsang ke go sikana ka tsa tike ka no si game tsa aga wa ka go ke ka pasi ka kham se ka go ka go ke pasi ka a ka mo ga tsi a wa tsike hi ka a pasi a seng ho tsike ka pasi a ka wa a wa ka u si si ka e ka a ka tsa tsi o a panga tsa tsi ya seng ke a mone kho wa ka u si na taka jala kham a seng ke a mone kho ka wa ka u si na taka to kham a taka tsene ke tsike hi ka a ngu kham a tsa tsi a wa tsike hi ka a o tia tsa tsi tsike ka a kwa a kuka tsisi ke a singa tama ka ti a tsisi ke a singa ko ti a tsisi ke a sing e ka kwa he ngala a ka usika na ka ndeke a pasi a sing u ka usika na ma kare ha usanga usika na uzala u singa usika na ntsa wa a wa tsike kang a lung sa kroka tsike kang a fistan kwa ka usika na tsike kang a sing ha kwa ka usika na wa tsike kang ka kwa kwa o tsike kang ka tam kwa a wa a lung sa a ke ke tsige a seng tawa tsi ma amana go tsi tsige a tswa fustan go ka amana go tsi go kana fa amana tawa tsi go kana daga u sena nngwe ke ka ngusi a o a seng ga u sikana ngo kha ma tsa tsi ke tsige he dia a wa a tangwa ka u sena ndo a seng ke a u jela tsa tsi ke ke tsige ma kamane a kho a u tsige mana to a ta kang nguma ka a tsu ta go nguma ka a tsu ta tsa daga tsene ke tsige he ka dia a kho a u tsige ka nga kho a ka ngusi a o e tsela tsa at e ke tsiwe se gana e problem o se se a fuga ke ya mo gya a problem se a fuga ke ya mo dia e o se se a sa ga ka ka no khamu ka a tsang ka o se na nng te ke ka ai a tsuna ka o se na fuga e ya ta wa ka o se na a sende ke tsi gi sing a khwat a khama a khwat a zala a khwat a to a ta a sende ke kana kang a tsang tsa a sende ke ka o se na kang a khama tsa a sende ke a zala tsa a problem se pa sa sende ke ni tsiga mo tsoa a singa ka ke titi mo tsa mo tsogwa ka ke khale mana pa si masong ke u sike he pa si ma ngu ka ka u sena ma mane ku singa ka nga jala khama mane ku khetsi ke nga tomi ban tsike he masing ka u tsike ka ma gu kwa ka wa ma a long sa tsa tsike ke tsike he a singa ka jala khama a long sa tsa tsike ke tsike a qama ke ke ka jala a qama he ke ka tsuma a qama ra ke ka to a qama ra ke ka jala khama a singa ka u sena da kang a tsong a singa ka u sena da kang a long sa tsa a singa ka u sena da kang a qama da ka u sena wa ke he a tsuna tsa ti tsangwe ka ke ya problem all tsela tsa ka problem ka tsoa tsige he ka a tsa he ka ke a singe ti tsonwa a tsamane ke nga tsingwe u tsamake ka go tsingwe ka ke a fulo ke ne tsika makwa makwa tsa ti tsoa ti tsoa fulo ke ne a
mangulita wa tsigi singa o makwa twisa tsigi singang makwa a khama tsigi singang da ka usika nang ngi tsigi hege ka khonkwa o tsiga nga tam ko tsigi tsake khonkwa go tsigi tsake go tsaka khonkwa ka ka tswa ke tsi wisika no ang ngi a tswa a twisa tsiwisika ngi ka nga tswa twisa tsiwisika ngi ka nga tswa twisa tsiwisika ngi ka khangwa na maka nqosi a wa a tu ntsi tshona fustan a tu ntsi tshona sa ngi ke ke mtsi magi de pasiga ka kango amchi magi de pasiga jala amchi magi de pasiga khanga tse ka usena pasiga fustan khama ke ke chige pasiga ya usin koga chige kam pasi ya fustan koga chige kam pasi ya gu koga chige kam pasi ya usin he koga usena wa ka fustan chi he a tu to guchi as an hite ki chige ka ki khong ko chige ki tam ko ka pasiga konang da ga khne ki chiwsiga na achi chige ka khong ko pasi asin ki ka titi au awola no chisi ke ama kare khe apa sa sing hayu ke ke ka nusi akang wa wa nusi au jala chigi sing au wa nusi au kama chigi sing da ka ka ka ka kum kama of ka jala kama da akam sing o ati ti sing ka usi ga na asingi ka jala o as ama ke ka jala chisi ga na ka ngai kam ka da ke ali chile ka ji khamu ke ya problem o ahung akona o ka ang kona ka ka a ichile ka ke problem ki usi ga na ka atung koi agi kam ka jala a ka kama a ka ka ka ka tuwa a ka tsuma a da cinna kana kan a tsuna u tsisi kana cinna kana kan a ni u a tsu amin a ku u tsisi ke he dia a tsike ke mak fas ka u tsike he dia khama khu a ku u ka usikan do da ka jara khama a ku u ka usina da ka to khama a ku u ka usina da ka pasi khama a wa tsike kan a si ko ka tsike kan au jara ko ka tsike kan au to ko ka tsike kan a ka won ka usina wa amane kwa wa ta asemu deke tsike kan pasi ma o e u tsike kan pasi ma kan tsike pasi kan mo jala e tsike kan pasi mo khama e tsike pasi kan man e da kausi na qhen deke tsike hi kan a kwa sem kwa ka tsike kan a kwa kan kwa ka tsike kan a kham kwa ka wa a tung ngwa tsi jala sing a tung kham tsi jala sing a tung pang tsi jala sing a tung kham tsi jala sing da tswa a tu ke ni sa khu yo straya khu giya ka khale mon ngona ngwa khu giya ka khale mon ngona tswa sa khu giya ka khale mon kha khu do giya ka khale mon ngana ka tswa tsike ka a fer ba wa tswa tsike ka a qala to giya kona nga ta atung ina kha tsike ya ka ina kha tsike ya pa ka tsi pa si ka na tsamu si si ka giya ku e ka wa khabya ka giya ku e he ka wa khama khama ka giya ku e he ka wa jala khama ka giya ku e he ka wa to khama ta ka u si si ka no a ngo te ki tsike ka pa si a sing ha ko ka tsike ka pa si a ta ko ka tsega pasi apanga koka kausia nowa autung festan ke ke duma nguima ka tema ka nga tanga tsega tema ka kango tsega tema ka nga tsega tema ka ngoka tse atung plani tsisi ke nga jala khama a plani tsisi se nga to khama a plani tsisi nga tsum khama te kana ka nga ndeke ke a khamse o ka hatu festan tsi sing nei u kausia nowa hm ke ke ke ga kuinga tsima ka pasi ma panga tsima ka pasi ma ngo tsima ka pasi ma kawa atitya no ha ka ndeke tsiki a khu khoka ka jara kha mo cha khu khoka ka to khama ra sin ko sin no ta ma kare so wa so sin na ta a ka ma ka sin ko sin na ta kang a kham a sin ko sin na ta kang a panga no ta ng hi tigi ni tsiki ma gi sin na ke ka problema ta ma to tu ka khe dumo ni mtsa kha du ke te ni kha dumo to dumo ni mtsa kha te ni ga sin ko ma to mtsa dumo ni kha te ni ga ko tsa khwe ta ma dong dumo mtsa m khwe ka ba khwe si tsa khwe ni akwe wa tsiki kang atung ka kona thoka tsiki ka atu nga kona pasi tsa tsana ka atu nga kona kumuka ta tsimna kana ka akona khaya tsisi kana ta ka jara khama a khaya tsisi kana ta ka ta tu khama ta asin ka usina ta an hechi ke kang akwa go go asin ka usina ta hechi ke he kang akwa panga ko nwa ka ta ka tsia tsi jala khama ke muku sin hechi ho muku sa nwa tsi ho muku panga tsike wa ka jala sin ke a panga tsike ka jala sin a nwa ke a ngo tsi jala sin a tu probir ngo khama tsa tsike jala tu probir ntsike sin jala khama tu probir ho to tsike sa tu probir ntsi jala sin a panga nwa ta tsinga kana ka akona sin ka ka usina tsinga kana akona ka ka ka usina tsinga kana akona ka nga ka usina nwa ta atung tsike jala kana kang apanga tsike toa kana kang apanga no tsike hetuma a jala kana kang akam de kana kang apanga no nam tsa sikim tsa didi ma yo tsa tsam tsa tsa kitara ngin do ai donot a tsam tsa a wa kom ke ke kala tsam tsa ma kam tsa ke dinis ta khaim tsa sakim tsa didi ma yo tsa tsa a tu e e kam tsa ke ne hen fi ta ma ne ta ke tsim tsa kam tsa wala kam tsa diri ri a kem tsa a kwa ya khau ke nom tsa pro ma te yo wala firi em tsa sam tsa firi pro ma ya a vuru ya tangi tsa kontel e ke khoi da ma kala tsam tsa ma kam tsa ke vungsta ka kam ko mang tsa ke tsa sing ke kala mtsa tsamo en ho da tsaya kala ke mtsa ta tsa kha mo khoi kala tsam ke ta e na kha tsike mtsa kala ke mtsa du thui o ng sing ke ka ma ne kha wa mtsa mo ne tsa ka mtsa mo ne kha ka tsa ng ha di ke ka usi na ka ng tsa plan ka ka usi na ka ng
Ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke

Mana, nega ke kau sihkan amsa atung, kau sihkan aja lah kamat sih amsa sangko, sih nega ni amsa ngusi sih amsa cuan, kau ke kau sihkan aja amsa ke kau aku eh, ya tuh sekel kamu kita kau cie, ya kau dia kamu cuan, ya ngak kamu kau kau tuh cie, ya kamu kau cuan ngak cuan ni, kau sihki kampasi oh oh, cuan ni kau sihki kampasi oh sekcung, kau sihki kampasi, akang uawat cie kampasi amsa sing, nega ke kau sihkan nama aning, mak kaya kau sihkan nama aning, mak kau, dah afistan udah ke cie kampasi kau kau, cie kampasi kau kau, cie kampasi kau pangkau, akang ni ke kena tam wala wisi si chige he kang ang a a wa a sing ke ki ko e he a sing ke o wa fulu ki chige kang to a da chige kang zala kama da chige kang pasi ka panga ka e a wa chige kang pasi au zala he ke ki amane ya atong wa ka wisan amane a panga ngau ka wisan amane ka ka wisan amane au zala ka wisan atang hei kaya ki ka ngau si o ka ngau si chige kang pasi ka kwa maga e ka ngau pasi ka tanga ya wa chige he kang afistan toa ci ya sen mai ko ga usana asa akan kui da ni si ka edem sa sen ga usian wa wa ci ge he a khang u kwa ka ko wa ci ge a fu ge ni aku na kang da ka wa ci a ng da na au ci sa sen ki ni ka ci ga ci dem sa o ni ka ci ga sa akwa ni ka pa sa ni si ka e ga sa sen ki ka wa ci ga a ka ng ka ki ci ga ma mo mo na wa ci ga ma mo to ma ci ga ma mo ta ci ga ma mo mo panga sa sen ka usian na ka ci a ka kacia cigi kang asing kaya kau kaya wagi kangkui kena kamu sisi cigi cigi a the cigi a full teki ni cigi kampasi okoga cigi a full teki cigi kampasi moko kangkoga cigi kampasi moko pangal koga itu kau kau tak kaki cinci kaya oka kaki ngawi kaya itu an kaki kaya kaya kuna kaki kawam aman ya oh ada kadui tak jala kaya kaya kuna kaki kau kua maga wagi kamu ni ada duit atau tua kamu ni ada duit tak jala wan kana kamu oh walau sisi akhir no kaki plani of asing no kaki cigi hikang a fistan kwa ka kitang ko ge he chige a kwa panga ko no ga sitang ko ge chige kang a asing ha kwa ka wisana o kang ko ge ki apanga ko no ang hedi ni a chigang hi magi sing o chige magi so chige magi kang ki ka mi da aman ya wa da ka jala khama am tsin da ka wisana wa ko e he a alung sa khama teng ni kana kang o wala wisisi kang ko ge mtsa tsa ko na awa mtsa pasi mtsa sing hedi tsho ge sim tsa pasi mtsa to do kang ngwa ti tsho ge sim tsa pasi mtsa to do ngwa ti tsho ge sim panga ngoi ngoi khule ngoi kusena kangana kumi simsa sa tso kona ke ko e a ge khama ko e a khole khama kana kumi si atlatla atla ya ge khanko e kana takini apa si afistan ji khoge sa apa si atu panga nyo ji khoge se mungo ji khoge se tutu khole nyo ji khoge se sa ade ke usena tani wa ko em sa klaka atla msa kim sa kwa u zela vorda sa ngai un ya ngo wa khuya ji khanu atwa ya ngo o ya u tswa ji khanu atla ya o ji khanu na ya a o hichi na khachi ya tu kang o hina khachi ya tu kang go kan khwa ya dia kan khwa ya kwa ya de kau sina kam sa sine kan eng o kan na sian ng de ki chike ka panga ko ga e chike ka pasi ka sin ko ga e awa afustan khama ki chike ka pasi au jala kau sina wa kana kam si si agul a o atung fustan kau sina wa ngo sing ki kaman ya kwa o kaman at ama da ko na kang afustan khama ko chi ko na kang asan ha ko chi ko na kang ang hi de ki mi hin ki khuwa khale ma ki amin ki khaw khale ma ki o itcha khangu ka ta asung de ki mjuma ki kan khuya ni mjuge o ya ni tsaw mjuma ki o da jumu ya ka tsu ni mjuma ki kan ci si kana itcha khu ta kan ka wi tsa khu ta khangu tsa wi tsa khu ta ngwa tsa ki kara ci tsa ngwa tsa khu ka ka itcha asung mjuma ya ga asa mjuma ki jalan khale ma na mjuma jala o ka tsu ki ci ki khu ki khu ka ma o ka tsu ki ci ki tsa ka ma na ka wa ci tsa asung mjuma ki khu ra ki kan tam jumak ko ki kanko ya jumak sakchi chage kanko ma kan juga ma kan ki khu kha ma ko juga ma kan ki khu jumu tam juga ma ki ki tro khama da ka wa kona kan icha long sa khama ka wa kona kan icha a ko ko icha a kan ka khu da sing na ka usi ki kona da kona kan icha a wana ka khula si kona ka icha wana oplo sing ya e yang icha pangan no da ka icha ko kona kan ka hi ko kona mka khu ka hi ko kona mka khu ka icha ko a wana ka khula si kawa chige kang kana kamu sisi kang icha atuka ku chige kana kamu sisi icha gul ka ku kana kamu sisi cha ku ndo da am sing ina kha chige he ano da kha ina kha chige a pasi ga panga ya wa sa ku ga ga gi ga to to chige jala kamu ku mcha sa ga kana kamu sisi ku eh he a ha kama o a o kama a nya te ga eh he a sing ni chi fa ga sang ni chi o a sa chi si ga to jala kama ko a chi si kana ka hang te ki a pasi aku nak kira na, hingga cikikang aku kukuang, hingga cikikang aku aku jalan kuka. Kawa plan ya, yang
akamnwa plania e hang wangangwa plania e hang atutu apanganwa he inagatsi tsia sinqwa go inagatsi asa ko tsia asa ko he ka jala kwa tsa go singe inagatsi he atong o go ibona tsa tu kong ya singe ke thota ka tsike he ke dia a o buka ke tsawa a a tsonjike ke amani ya go dimo tsika tsa go singe inagatsi ya ke go ibona tsa ke tsonwa de yana itsa da o kang o tsida moro tsa ke ngwa tsike sing tsa ma tsi tsike ngwa kwa ka e qale mo nqika ke wa tsike he a ke tu kong tsike ka tsoe toto ke tobi ke tsikhona guka ya qakho ya go ba guka ya ke ne mkane hwa re tla go tla mo tla ka ne hwa re tla go kha go nqome ya a dui ha go nqa ke tsike ka ke khonqwa di o qonqa ke tsike ka ke tamo tsho di o qonqa ke ka nqa tsike ka ke bitwa tsikhona ho stana ke tete ne nindo ya go ke tete ne nda ka nqa tete ne ka tsike ka pasi ka o msinga ke ka mani khosa ntla sare ke tete for ka he a kha go nqa tsikhonqa for ka etsa a tlanka o sena a o tsale tsela ka nqa pasa nqa ke ne o ntse tsikhonqa ho stana a ke ke tsinga ma ka hang aitsa pasitsa itsele tsela tsa go bona mtsinga ma kang pasi itsa totos a go mtsinga ma kang pasi itsa toto panga qe a pasi a ongwe a fustan ka wisi ka ndwa ka ya fustan ka ka wa tsika tsela tlhamukwe o wa kwenqa he ya sa nne o fa seng tsike ke tsike he a no daka ka qe o tsike he kang pasi ka kang go tsi pasi ka kang qe a wa tsike he kang ya go kwa ka tsike kang ya sa kwa ka ya tsolanga o ya fustan ka thota wa tsika tsela tlhamukwe wa tsike ya sa nne ya kwa ka tsike ya fustan kwa ka tsike ya go kwa ka ka wisi ka na kang a oa tsike ka mpasi ka qanga tse tsike ka mpasi ka khango tse a seng hewa ke kona ta along sa khamata ke ne tsike ka ke qoqwa o tsike ke tamqwa tsike ka ke khonqwa mpasi ka seng ka mpasi ka qanga tse ngeke ke ka nqinqima wa mtsi mtsinqa ma ka mpasi tsa kona khango tsa mtsinqa ma ka mpasi tsa qanga ya wan ke e ntse go seng ke itsa tsiqhanqwe ke khama ka ma ga nitsa ke khama qwa go etsa khoqa go etsa khola ka no tsogane go etsa ke khama he itsa o go tsi o tsa itsa itsa itsa go sanga go itsa go tlang ka khwe ka tso wa tsike ya wa tsela sang ke itsa pa sitse go na gitla itsa go na qholetse o itsa ke itsa panga qe na mo itsa panga qe ta ka botsi ka wa tsike ya tsotsi tsi o tsike ya itsa a khantsa go ka botsa qotsa go ka dikitso go ne le tsa bona khwe o bi go mo tlatlala o go etsa itsa itsa mitse itsa itsa bona ka khwe ka thata wa tsike hi tswati jela sengwe tsa sake ka usi yana ngi kana tsa musi ko ya tlhotsi ya wa ma tlhotsi ya tswa kwa ngi ngeke ni tsike ka ma ke problem tsa tsike ka ke khuitlo ka ngi ke ni ka usi yana ke a ngwa ka lika ke ko ya ke khama he ya ke ne ma tong panga ka tong tsa wa ka tsala seng o ma tong kham ka tsala seng ma tong wa tsala seng tsa sene ke ka tsike na wa tsi tsala seng a tsuna tsisi kana ke ni ma ka wa ko e hetse tlhotsi ya ma o gani ko tsi tlhwa ta pasi ma o ntsi tlhotsi wa seng ngi ma khangla ke ni tsike ho se tsala akona oka tika watsi ya jala khamara tsa singi tsi he tsa tsa wana khwe ke khonwe tsa vilong sa tsala tsa wa wana khwe ta mar itsa itsa khoqa kana tsam ti tsa apanga tsa kana tsam itsa khoqa tsa khwe itsa sa khwe tsanga ke teng tsa akang khwe ke tsowa tsi he wa tsi jala singa tsowa tsi he kang pasi ka kona nga tsowa tsi kang pasi ka kona khangwa tsi wan itsa pasi tsa nga tsa khwe ti sa khwe tsi khosa khwe ngeke tsi tsa khosa khwe khwe ka thoda wa tsi jala khamu itsa khosa khwe ta singa ina kha tsi ya ge ntsa go singa ke ka ngonqa wa nko e itse tswa a wana go ya ka mtsa go wana go ka khangwe tse wana go ka tlanqa go ke u sikana ina ga tsike ya tsigwe ina ga tsike ya a ngawa e we ina ga tsike a tsawa kona itse tswa kho sa go bona itse tswa singa go da tsinga tsike ya o pasi tsa kho sa go tsika ndo ka pasi tsa itse kona khangwe itse kona panga qe ngisenge itse kona panga qe ka thota wa tsike ya jala itse kona panga qe ka thota wa tsike ya to le itse tswa go tsa khwe e tswa tlanqa khwe itse tswa

Exka FM 107 nginikela ke umsamtsha kitara ncindo ke sama yomuthi ke Black Diamond ecamtsha ke xala cinxiwo la ke qhamu xhamu xhamtsha ke 3 qhamtsha ke diarta ka monete umsamtsha ke diarta ka monete ke kambo umsa ke umsa ke umsa ngamata ngicike qhamu xhamu ferere we hour qhamtsha ke qhamu toilet ke khwela ke xala cinxiwo la ke wisi umsa kula ke atani yanxiwa ucaqhuka ke wisi umsa xhamu xhamtsha ke Black Diamond ecamtsha ke sama yomuthi ke xala cinxiwo ma umsa pro xhamtsha ke wisi na xhamtsha ke umsa titi ma ke atani qhamu mapanga ka usisi ke ikang jala khama mapanga ka usisi ke ikang jala kato khama ko ka pasi khama ko ya jala khama ko tsisi kana wa ko ikang asing ya khama ka ke tsiki e pasi ga ma opanga utsi ga pasi mo ngo awa ka ko ke ka pasi ga ma panga ka pasi masing ga ka wa titi ma no tsing ke usisi tsa tlo tlo tsim tsa bro tlo ne ka tlhanda ke tsiki e titi a tsi a ngo ka le ke usisi ne ya problema ka ya gane ngo ka le ke usisi ke wa ka khwe ka gane ka ntse ke ka wa titi a e a we are almusa at one night, they are drunk, Saka Whiskana, Tigano, or Wakam, ah, Singha Kamaka, Quaga Fistan Kamakoka, Quaka, Sangu Kogos and Nitigini. Chigi, it's a new year at Kanka, which I think you can come with and make it with the witches and Ki Kango, like a wishing and like our problem at their gunny, Kang, the Kikan, no see, Okan, I see our son, Kiki, Chigi, Hiki, my cross, I take a game, cross, and Tigi, Kong, and Akawa, Chigi, which is a gang, out to see a gang, ah, Kango, Yaki. I do it at Kamut Kagosin, I do it out Zella Kamgosin, I do it out door. Chisika ekang pasi, Kazella Kama, Kawishi and Wawak, ekang apasi asin he, Kiki, I'll come at a chick a tear, I'll come at a community gang tear, I'll come at a. Ya ea singitsa ya ea khamtsa ya ea saitsa ka thota o tsiya tsingo khamo ga namtsa o singi ka nwa si tsiki kang a pa si ga singo ga tsu pa si ga khango ga qoga ya ngonte ki ina ga tsiki he a sing ya tsiki so a fistan khama tsiki sa ngonte ki tsiki ya pa si o sing qoga ka a wa ko e a saka khama qotsi o ko e a tsong o ga khama tsika no si ngonte ki ka e e ka kona dia a of a tswa a thusa ka gisingi ka makare ga kala mona ngonte ki tsiki a tuma tswa tikhangwe ang ntiki tsitsa khango kwa utsitsa khangwa itsa se ka khamo ke titi mona utsa kwa sa ke titi mona utsa a tsho khamo tsi titi mona da ka ngausi o ka ngasi ya titi a he a ang ngha ka ke qeqe titi a eng a kwa ngha ka ke qeqe ka ngausi o ka ngasi ang ntiki tsika mpasi ke sing kwa ka e o tsika mpasi ke o qhang kwa ka e o tsika mpasi ke khango kwa ka e a wa tsika ang as ang ya kwa ka usa na ntiki ne ka ngausi o ka ngasi o tsiki ga mpasi ga panga qoka o tsiki ga mpasi ga kham qoka tsa ke ne a se ka kham qoka ke tsiki ga ke ngwa qoka se ka kham qoka ke tsiki ga ke qoka ma ka etiti ma ya kham qoka o titi ma e a o jala qoka ng te ke tsiki ga mpasi a o ka qoka ga qoka a wa a qhike o se nang ga jala kham a a qhike o se nang ka to kham a wan a tung ina ga tsiki a ngong tsa ina ga tsiki a khang qoka ina ga tsiki a tsoka pasi ka jala kham khwe pasi ka to kham khwe pasi ka sing ka tsenge ke ke amane ko sanga ka amane ko khaya ka amane ko tsanga ka amane ko jela ka usana da kawa tsiki ka pasi ka ka tsang ngi tike ngi tike ka khon khon ngi tike ka jela ko ngi tike he ka pasi ko ngi tike he ka to ko awa asing he ke usana ko apang ngo ke usana da kini tike ma ke sek ko ngo ka uchi ma ke sek ko ngo ka usana ka ngi kini mo pasi ma chok ka tike ang ka ngi mane ko ha ka da ka khama kha mane ko khaya tike da ka to khama ban a chok ngo plan andwa da plan anda tike a chok ngo ya ang teke a ngiki a ki jala gani mangu a ngi ki a ki tsaw gani mangu da mar atung chigan do to to khangu ka tse atung chigan to to tang ka tse atung chigan to to sing ngi ka atung chigan to to phanga ka tse nga asing ko ki o sa u nga ki chige mani ki khang ko o mtsa wi sing ki chi tsa ke ki chi o chega ki khukwa ka jala afu kan kan a da mar chige atane pasi a o mtsa wi sing ki kan asi a wa kuto maka ke tshwa e hitse afrotrwa ke itsa sa khwe itsa ganga tshinga itsa panga tshinga ya singa ke ka ngusi o ka ngasiwa tshi ka mpasi tsa ga tshi ka mpasi tsa panga tshama nya go tshe ri tshama na fistan tshe tshama ni tshwa singa ya ka da ke ka jala si o ka ngusi tshi ka khonkwa itsa asa khwe
takwe, kika wishes gandwa, da asing hyoka, it's a gang takwe, kawisigana kang atua kama, it's a gang takwe, the kawisigana kang, pasiga panga kate, the gang nosi, pasi asingi, a money crossing a gaff, a money crossing haka, the gawatiati no kamuki pasiga chupanga kate, tati no kamuki, it's a pasita to sing hyoka, the gawishanawa at titi andwa, and hekiki gang nosi, okanasi, mapasima, sang hiti toa for rami. Masing hiti hiti kau faham kami, umat bangga hiti hiti kau faham kami, umat pasi umat bangga, kau sih hiti hakala tuami, engkau sih na pasai, lagi aman yang kau baca, aman yang kau kawaka, aman yang kau sih kawaka, aman yang kau gua kau sih na tahu setengah ini, kan kau sih kan Asia pasi asa, hiti hiti kau ngah faham kau, hiti hiti kau ngah kau, hiti hiti kau ngah. Sing here a he a Afistan kama, sing here a he adzala kama, sing here a he ato kama, yake, tigga quanko, tigga kangaloqua, a pasang hegege, mat git ozella tigga, Kalamanugik, magi magreka, Kalamanugik, magi konga gizella, Kalamanugik, he magi took me to a gizella, when Tiganakang a kikron noga, Tanaka, magreka kron noga, the gawa tigan, passi, mtasing hege, can you see? Ogan Asia Pasha Sakwe Gang watching more Kamku or Kangu Akwichi Ngaki Tigam Pasimo or Zella Kwaka our Masin Hegusendwa Tao Tamika Masin Hegusendwa the Zella Kamika Masin Hegusendwa the Amakrehek Kami Kato Tigak Nakalakam Kaguma then it do a Kakoke Kaguma then it do it any Sin Kusiana Ka Itakuna Kanga Itakuna Kanga Kawati He Guma Mitakagini Mta Kakuna Kusina O Mta Kak Allegation O Mta itakaka ang odiwa kawa na takwe ka kango kawana kwe ka kango kawana kwe ka mtakwe wana kwe ka kango kawisi ki kanga wa tijala saman kawisi anawa tiki kanga ka tuk tuwa o tiki kanga jala kwa wa saan hi kiki kangusi o kangasi tiga pasiga pangola ke pasiga kanga ke mani hakuwa ki kale mandwa atiti pasiga ne tiki tijala san kaya no daka kang angu kaya no daka o kaya jala kang apanga taki katua jala asang kawisi na takini mtuwa ang oka afokusi kawisi na matua ang oka gulit kawisi na matua ang oka kawa kawisi na takawa chiki kang pasi asing hea kwa chi afustan kama kwa chi apanga kwa nwa chi hea sangwa ki kang nusi awa chiki kang apanga kwa nwa chiki kang au jala kwa chi chiki kang au kamata kwa chiki kang au jala kwa chi gising ka ehi kang anodaka nwa kang nusi ka ehi he pasi kang kango kate kang nusi ka ehi kang pasi katangate kang nusi ka ehi kang pasi kang nwa kate Chigi asaka kono and kutumachigi kiki, the kiki ying au kamatagichi. Chigi asaka konochi, a kutumagichi kumi, the yanga kolak eitagi problemana. Chigi asaka konochi, a kutumagagi, chitoya e and higi, ya hung. Wa chitoya hung, oh how we are, oh how kwasa, oh how jala tagichigis, oh how toa tagichigis, kusena kang ao, the akona sing of akona pangaka, the gawati at jala kangu. Apanga nogi maneria e, ya ama, kiki manera yalawati yala jala sing. Manira e yanga to a manira e yanga o kama taka manira e yang asing chusiga na zela kama ko u chusiga na to kama chusiga na akum toma kusana ng teki a manin kwasanga ga a manin kwanga da ng teki kan nusi mam chimaka mutanka nusi mchimaka mapasima pangaka nusi mchimaka pasima ngot singiki tiki hika pasiga kwanko u tinga pasiga kankoka ewa avikoma o aukui o asakui o asama verkan tiki ya kwanko chusiga na kanga chinoka e hikang au jela tsagi tsi khisi au khama tsagi tsi khisi au toa tsagi tsi khisi kang akhang au kang alo saaki chima kang pasi au panga chima kang pasi ango chima kang pasi akham kae kana tsemusi ina ha problema ya tsia a he aka to magi tsi khangi ya e yang ano da kha o yang ya atoma ka ke itsa panga tsi kana itsa panga tsi si gi ka wa tsi jela sangi ko e kang alo sa khama tsige dia a he a an hege gi kan a an hege gi akat ka kas ka ti khamo khwe he a sing gi ina kha chi gi pasi a o ina kha chi pasi a kan he a ki kan no si awa a ti to ma ka ki chi khoya ka ma ge ya kho sa chi khoya ka ma ge ya o jala tsa ga usena ka kha chi gi a tsu jala khamo khwe ki muku ko na sing ga usena muku ko na phanga ga usena muku ko na sa ngai ga usena gi chi ga khong kwa o chi ga ki u kho o chi ga ki tsok twa chi khona ya nga a sing ka da nga kho sa Tikona has sinka, they have come at Agiga Tikona sinka, they hang. Ah, we are, we are, we two sisi deki. Tigam passi, ita, o kula kroka, tigam passita, a kang akroki, wa, itas akwi. Sinki kan nusi, o kan asig a passiga panga at the momsi. Kusi and our kalakamki asaka kamakoga da marduma kona u, a mutu afustana kagi kalimon, a mutu asang he goes in a passiga point, a mutu asang he, kusi passiga kangati, a mutu afustan, kiki.
chike kampasi kakupanga kace chike kampasi kakugqenga kace chike kampasi kakunqwa olakamnuke thona ke wathi ke tjela sing awu singxeki kona afustana ke kona awu gwaki kona tanqhete ke kanqinqi okanqasi awa sakhwe wathi ke hababe la ngiri qhamuka da chike itsa etjela cha ko qhona ka tene wathi ngqo qhamuka ke kai eh ya jela qhama ka yan etjela cha ti qhanqi ke ya problema kanqinqi ke akipanga tshi ngqo qhamuka ke achwa ake khula qhamukwe tichishike ke ke dia ake qhamukwe tichishike ke ke ngicawa kusena wa ko yake first time khama ka usena ake singa usena daga ke ke qhaw khama ake singa usena daga ke khukhama ake singa usena daga ke jela khama qwa de tsiki ake singqoka u tsi ake guqoka ka thota ke tsi ngo qhamukwe ke a tsi ngo qhamukwe ke a da mara ake sing tsiki a khosa qwa sing tsiki a u jela qwa sing tsiki he ake to qwa namtsa ke sidinqana ntsa wa sanek a qamtsa ke heaven school manyo ke qala tsimtsimane.

0: tsame xka fmo firi amongho tsame nge di tahwan firi iri bori he komja bori firi iri kwe tiye de di tresel katemun mamba ka te ha ke te tina sit afrika si di bori gara kwe a meka ready wa e kwa a west afrika un shuka djibouti te tite shuka sikyang witim Yamaha Tono, Nukuota, Kamate, South Africa Kam. Yeti, Twi Aki, Koki, Mwamout, Huitaha, Uberham, Ready, Sidi Kuri Anga, Te Hana, Motim, Saturday, Siu Ekawika, Twi Irisai, Si, Djibouti, Siu Ona, Kyamotim. No, aki an karatinwe, ma kwa na herita no ngin e, kuota no kara an karatinwe, ha tinga o jitia o itinye nata i rita, kuri na an kate, redi aki, jibudi ki, an shi u, rekhirin, na u bori he e, swere ma klubem, Anna Ridi Jawakarati Aki International Concertum Quenam Nunshesahe Kluyaha Aburi Dara Anishijam Regering South Africa Siuna Tahono Freyanak da Kunan Kariki Da Jarok Aye Kluy Akim No Anna Atema Kluy Organisasi Media Kuhem No, a media siu anesijati cha bori teka mateko cha bori tia matetu ya doro mate. No, te mate kwe a matetu anesijan aki e kwarati nita karo hako ako jiko kaha. Seisi di o a jawo kwe a kamkani ki lonto siu kingwi manisipaliteiti siu oeska po o. Falka kwena siye kutako ho tim, jau kwe an yaba tim. Aki ya kwe jau ki, tamaha wo tatin khoji siri khoji awo kwe. No municipalite tenge kwa 2 million sai siye te kwa tim. Kwe kha jau kwe an, kwen darano sinu te o kwe, nga wiki jau kwe an cholo, si ho. Khoshi waiting ha antaham ngam ka jaw ku anga municipality di siu kandori si kumbu khiski si waiting no kuye firi jaw ku am shoya shana di kona no police na ki ya kha shana tim mboronga ku anga ke si ka fal ka siu kandori ji laterna mtata kingi police ta si si om si ka gwim ta ku anga si ewu gwe Nulani Jao Kien Kara Jao San Yana Yen Siu Kai He Ahe 25 million size Siri Kunga Tim Kai Ka Kwe Ang Bloemfontein Ki Toti Akan 20 October Katsuin Ti No Kai Ka Unga Uhe Dato Me Aki Emungu Tim Kai He Habana Ha Kai Ye Takyara Kai Kuya Kai Tim Kunta Ngi kwe hoku ewo konam sarati ka si khana anja sinum emboronga ka gobe de atam tuere sentin drin twenda ka hisa ne ho am aha di kwe an kam di maskape ya ata ewo khitin ka ka kona u khoma he ya an karata an ki emboronga kwe an te ma di kwe mu teto anejam aki khano he an khana u tin ya kungu ya te ma tem emboronga kwe an ka te Aski semboronga kwe an kara kwe ko kwe yo aratin a bori si kheri wem 15 kuri toma kwe tam yalfo di kwe kunga ta tau ko te ta ka tu an o shure ton kung o to shure si terkeye kwe ki kam di kwe an kara tunga ta tau kwe nga u kamae ka vestala ka ani manisa provinsi si shu o tesana tam semboronga kwe an Dosa na tikwana na shure kwa shure uka kumata nung kana abe ma kwana shiki akwe te taritem nung kung he nung kung ma nung tako am ta ho hui ta ham nung adri ka di ang suri ki klao ku ang suri nga o si terke ya kuski te sana te am nung yam uing kuri si ushiki ataha te sana ti aku si te sana ti si ngi ka ara ama marastaki te singa oiki apro nu 14 kuri nu 9 tu yeshure ko an ta mitri a kau ngutin nu kai kam ga o shaki an ta ka te tin a sau ko na shika to ku ta ma an je kan kara khomo ko ko ya ha te di an bori tu e kam ma fai fai kam x ka fm ki hondam ko te ste ko mo gwem
1: Kutumhamu wasese, wala wasese manita ke kama firi ke XKFM yang he ahanam kutumhamu wami fresto mangumbu. South Africa, kalak au mika ready ta kumtuan iya chon ke kumbusi ke Africa ngole Djibouti ta sikri guwada kutumhamu. Tak ang kulacik eh sikit wahaya ta ya diu dan kuat sia sit Afrika ta dan ku cik tekwa ki yang he kengon khaleka o chibisi se kuki mamut khautamni sikin huna ta kwagi kaya ki kalukling hulam reading aya soko an dagi ngagi ka ya wolang en ya chon ki sapadok kam kun ge Djibouti ai mandala ka ngi go we kun ta ka wisi sik a hi ke uaya a ti ki kai kam ka ki ka hi si kin chuna ya ke ko a hi ya ku ke gi ya te ni chu sik a hi wa ye ngung sik ko gi ngung yam ta so ko m yin hi wa re di wi an ng da ki re di ko ke gi ya Djibouti kuna mu ku ong de hanang ke chipsika ya wa mandala ka ta yi reading ai vi koma hanak oling ngeng de kwa ke chipsit ko kham sung u ka ku fisa ke ying hwang darak ong hi ku afisa chipsika ku hanang e chi ga mandala ka ge sit africa ne wa ke fri ina te kon krik ne wa ke yi he ku ak kham sung gan gan e wan ak ka ong organisasi he on manak on wi kamme ne wagi he wan kaka ka sige jo kama kuya yi kwasa ke yi ke panga kama ku muku sun ya divichach tanga hun ai sezi ke ganik an he wa kumkani mthlon tlo ya plus like municipality ke uska bukuna ta falka gin hide gin am vi koma panga ka ngi ta ka hi hm ana ko e ta yi ku ge o ka ku wana mali ke chi thai he ga panga ka ngi ga ku wana mali ta si tsogi ga ku asngi thung e si ge a chui ke chi kani vi koma panga ka hm ta municipality ya kong tu mali ka mali ka ki kastra yi ke vi koma panga ka hi chi jing ga panga si tsogi thung kanui mali si kawayim ta viko mapanga ka ngui ke chokwang he waka khoga chu ke cholo siu ke guaya ta ke kam ta viko mapanga ka chau ge hing ke municipality tim blewa ke kumbu kuna siu ke ngesa dei firi ge hing i monikle ge hanin ke polisam ta lok o ying ta ne kale falkan yam blewa i giya da dang ke mtata ke police station se ngi vita u akwa ko e khasi gi he to to a khali gi hulam ta le yang he wonu lani wa thoma ina ba ki mafu ki yan hus bisa ko he 520 hamali nun ga mali gi ya lan yang ta lan hus bisi ke blum fontini kuna ateu ki akhan tu na ko october ka si ki khon a chipsi ki gan kwa hiyo futakak a datam ya a ohe atu ta liya ngang kani si diwita gigit a subisa ya ngagika ngulung kankano subisa ka om kani diwit gigit isa tu yihe wang kibak ong ke kong ke watu zindirin tu naka kakane si diwit khamsing ta yi akha yihe wa lok ong hai nawa ke matkapin ya cha si gita akha liang kibla ya ta hofu kukubi de ke ngayya ta ke lok ong yi ke akak ong kanung wisi se tan lok ong yi ta sinung da giyok in ngawai ta gin chuna yim ikolo si ta 15 ni kawa da wa to ma siki gwa de am ki ai hi tkon ai alfu ya ki tra kuya ki tin ha ge kon sa ki skola ya dani kuna skola de ko de kon kawa ki terki ko nam ti tro cha sa ngum lo lo ka kham ku im ta din ha ka ko ku bin ki kam ngau si ki manisa ai provinsi ka ki kun sa tan lok o ya ngai gan ma kawa yawa da ton was kole ya takai ki o he le ya ngi tin ang ki dan sin ko klin hi tawang ye de na wa kya ba chi ki ya thong ho tum sik ngi de kan khom ta kawang le ya hi wa dri wa ki kul sa skola ki gani ka hi wa ter ki kun na ngi ka kawang ki kum sala e na wa ki ngi ki akuni sa ki kara mans maras ke april ko he chitwan ei neha ying he wa dewin kon hoskola ina bage bilong sa hanak oski thang a e la 14 ko dawang ki tin agang ta kan akan wacha ki kun sa ka wasi ge akham sung u ka jik de o ta gor da wi ko ma pangak au jing kan sku gen u ta teni ngau aka veta kinong ka to to ku uzala sigita to kama ku kan kem ge gam kan to sin ma sigi wala wa 5 dollars am kan ke kontalim

escape as gums at any cock accounts, a collector with them. I did the game, the single goes and oh, games are Twitter, okay, gums are come, why, TCK, he can't come across, TCK, can't get Zella cross, TCK, can't get two cross, our T campus and Nikki, a money call, a question of a money call, Kamaka, the A asking here, Kamati, Afristan, Kamako, Tiwa, can no see. Our ke asing hitse o fakisi a tshega tsotsela a ba se a nke ke ne ka o tetendo a ba se a nna o lando a qhe uthi uthi kana ngisintse ke amakere go khotsi gising da ko e he kang ba se mtsa toto singa tshwisi se ke mtsa a ngwa to uthi ke mtsa tsa ya sengwa ke ka jala si ma o go le dimtsa sa deke tshige he kang na tsimo se se ko ya nng khama go ya fostan khama go ko e he a qhe khama ka wisena singa ke a ka wa tshi ya problema ke afka wa tshi kang he tsawa ke wa tshi he kho a ba se a se mtsi manere ma ya ka tshi mtsa go sa ka wisena kana tsimo se se ko e he mtsa sing ya khama tsi awa mtsa sa tis aku yang mesti saya akan kui, tak kena kamu saya gua kata akan mengaku, kena kamu saya gua kata apa ngan kena kamu saya gua kata, tak kamu saya gulit dengan kui asing aci, of kui agis aci, asing kiki kan si, o kan nusi, cik pasi kang aw gua kata kini kalem mandu, aw sang nak kau kini kalem mandu, aw cik kang apa ngan kau ngaku, o a kamu agak wisi kena ta, a cuci sisi ikan kau kau cuci sisi kau tam kau ngan dekik, karena kamu sisi, o karena walu sisi tiki angwa tu awa afrati da afustan afrati da asangri ki tiki ka ki bahani kwa o tiki ka ki unga kwa o tiki ka ki kwam kwa tiki ka ki bahani kwa ma kamani ki kwa chau saki kana tumbu si ina khati sa afrawana siya siya kanga wa ya kwa nga ya kaki tiki hi aki sing apa si angri ki tiki aki sing kwa ka o apa sa sangri ki tiki afur kwa ka hi ka kwa jala a ka kahinda ki titi mandua ya hang akit ma khunugi chigan do hankon na atletoma ti khunugi chigan onkon na atletoma ti khunugi chigi heka ki khon ko ka ki bhani ko hankon na ki kan ngusi kon na ki kan asi kon na ki ka bhani si kon na ki chiga ki khon ko asingo de kini chige ma ki bhani ko chige ma ki ngwa ngwa ka wa ma ang hotu ka jalasi ma bhani no ka ki ka jalasi ma bhani no ka ki ka tusi ngsing chige ka ki khon ko se u chige ka ki jala ko se u chige ki ka ki na to sa we sing ki ko e he kang kana tsamo se se a gol khama tsatsi a wa ko e afistana ka o ko e asin khama ka ya nreke ke ka ngusi ka ngasi a wa tsike kang a bhani ko ya kini ma tuhu ko a mo ma kare khama ko tsika ko a mo tuhu sin khama no tsiki sin kai ni sin ki kamane ko ko sin ko ki kamane ko ko tsa van ke e ang li to tsi he ka dia a tso thusa tsi a pa sa sin ki ka ngusi a wa a ke to ma tsi khangwi kon nga ka kiti khangwe ya dra ke ni sian ri ke ki chige ka ki kuma ko chige ka ki bhani ko chige ka ki tam ko o chige ka ki khang ko ka u sian dawa ya ri ka o ya ke hustan kham ko ka da ka wa chi ka ha a wa chi jala sang to u sing ki ko em cha as ka kham ngo chim sa sang ki chige he as atawa anyu no fa ful ke ki ka tama a atawa kha ka tama a chi ku to u sing ki ka ngi te ki chige as atawa ko ka he titi mando atwa ki kango kawisena titi mando atwa ki kai kawisena mtsa ki singi ka ngusi o ko e he ka wa wa tsi han a kamu ka wa ki titi mando a sa tsi wisi ka ndo titi ma ki sa khu ga na ga ngung o tsi a ko sa ta wa twa he ko a ka kawisena ko a kango kawisena mtsa ki singi tsi wisi ka ndo ga ngung te ki ka a wa tsi ki pasi la tre a tsa fu ko ka he ka ti a kamu ko a wan tsi ki he ka ng pasi a akin wa tsiki kan pasi apanga tsiki akmas atawa kwa anun asaki khuigia saki ka khuya afgan ka dia wa titi mandwa yang akna walandwa sing hem tsiki sing na titi andwa khangu tsaka ke tsikhangwe kon na ke tsikhangwe ke gini tsika mna da sa dami khasa ku itam ku mna da sa namu numu ku sakwe da matwangi kamane atam ko kamane wa u kamane ko kom tsinga wa tsiendwa hi akon na tsikhangwe yang hi ya gini tsikhang ita mi kichiga ta kya ya ngun ya khasna sa ta ya ngun sa ta ga khu ta anwa tu khasa o ya anwa tu chige he kang pasi icha kang icha panga ta ka wisi ando awak e kang ang wa sing ya ka wisi nang afistan ka wisi o ang asa chi khanna gi a chige he kang apanga ka u chige kang gi khaga u chige he kang angwa wa icha akang wa ku chi chi khanna ngwa cha ku chi chi khanna ko na ku chi da kona kang wa ku icha along sa khama ka usena kona kang wa ku icha sa ya ka usi ando ya ngai ke ki chi he ka ki bhani ko mtsa ku singi ko na he awa ngo ya sa gwa chi ngo ya ka cha chi a owa chi ge a ge sa ku usena cha ge khang ko ka usi ka na he ge sing of a ke ful ke ki
chika tamkwa uchika kikunga kwa akibhani mnawa kaki manirjala sang wakikunga mnawa kaki manirjala sang tachinga kana kahang angkoda kifistan kama kika kapangasi o kakangkwisi ma kamani kwa o kamani kwa wa wakawisi kena chika aki ngotu kwa uchika kikangkwa aki unga kika maniria e yang jala a kipangan lagi maniria e yang wan ya jala sang wan aki saa kawisikan doa wakik ful kawisikan ta aki ngoda kikunga ya ai ngoda ki kon ya ovan ngoda ki ladvi ta ki chiki kang ki kawami ta ka ka ki kunang ngam sawi sing ki kawis no a a a mhalen no ki ko e he kang asing ha khama chigi sing ko e kang afistan khama chigi sing ko e kang agu khama chigi sing ya long sa khama ya ngi ki ka ngi si o kang eng a o a chigi ki kang ma ki afistan ko tlong ko chi ma ki gu ko tlong ko sa khana ri kana chung si ladvi ti ya chigi hori titi ngi chhangni kon ngi chi chhangni ki chigi ki khwa ko tlong ngi chi chhangni ki chigi ki ki bhani ko chi chhona ya ngi ki ki ina kha chigi he ka chi ko wi na chiga bhani ko kamani ya gwa ka tse kamana panga ka tse kamana sha ka tse ta ang ut apang ngo do jala ka tse manir ne kho ma yang icha panga ngo ka wisena man ne kho ma ka icha khamang ma ka wisena ta asing ha ka ki chigi ga pasi ga ku khui ko chigi ga pasi ga ku ko ko chigi ga pasi ga ku jala ko ko e ka wa tsawa mchi manir ma yang cha duit apanga ngo ka mchi manir ma icha duit ta ka wisena ta jala khama wa ki ga pasi ga na tsamu si ka panga ngo ka tse mtsa ke tirang nna mtsa sa wa unlimited solo tsa mtsa ke yona na ke tla tsamtsuma

0: ka FM no 107 nxeke nigerege mtsasa amtsafite ncindwe ke gecamtsake Stephen Green ecamtsake I remember Bethlehem mtsafite ncana mtsake mtsadidi mwa kucicwa ke usene khamtsake mtsacha mhumo qala ke didi mwa ke usemtsa ncwe qa ncara ke usene qonqa mtsake mtsapasi mtsatoto sonte ke tsisi ke ega mtsawola qa ncwa mtsamtsa singeke kana qa mwa didi mwa mtsacha wona qa qwa kha ngu qa wa ke usene qwa mtsamtsa ke qwe singqhum a ke usike pasi ka sinxeka qwa qwa a kha ngu qwa wa tsike pasi ka ngwa aplani da sing deke aplani ema tshwisi ke a tsoka mama ni kho ga ramtsa sa deke u sireng tsho tone ke kho ga wa tsike he ka ho wa tsi jela sing e pasi ga panga ga tsi wa titima e a ke wona regaro pa sa nge ke u sireng mama ni kho wa da ka jela khama a titia ema a mani kho sing ga u sireng na da ka to khama a tsike ka a ke sing he kho tshwisi se o ba ke first time kho tsi ma a mani ya ga ga u sireng pa mana ga ga u sireng mana panga ga u sireng na da ka jela khama wa nga kingdeki ina khatsiki hege ho ina khatsiki kampasi a singhya wa titima e a wona tsiki singi a tsigwe a pasi a ngongwe ya a khonqiki tsi pasi a ngokonqa ke tsiqhonqiki tsi ke tsika ke tsumeqo tsike ke bhani kwa o tsika khonqwa mtsimanir ma yang a khonqanqa ka mtsimanir ma yang tsaka ho ka nga mtsimanir ma yang tsaka ho wa da singhya u deki tsike ke bhani kwa o tsike ke tsumeqo ma kulitima ka wa ka jela siku ya khama ko kulinto makang khama o kuliti makang ka dia o kuliti makang ka ka swiswa ta ang o nga wa khale mando ta o tsela ka wisena wa tsike kang a pasi a sing ta irse tsike ya kang ke bere irse tsike ka hapang ka tsewa a sing u tsiwisi kana of a tsang ka tsiwisi kana o a go le ka tsiwisi kana ta a sing u deke tsike kang ka ka khonqo tsike kang ka ka nna tsik khona o tsike ka bhani ko a o ta ala dvita tsik khonqi ke tsike kang pasi ka ka o jela ko ka tsi tsike kang pasi kang ka ku nna ko tsike kang pasi ka ku khonqo tsike kang pasi ka ku khangwa ko ka tsi ka mane ku khonqo ka mane ku tam ko tsi mo nirma yang na ku sing ngai ngom tsi mo nirma yang ku khonqo ko tsi mo nirma yang a ku tsanya wa tsikhonqo sa ngeke ke tsike ka ke khonqo o tsika ke tam ko tsika ka wa tsiko ma mtsi plani ma yang awa tsel ngom tsi plani ma yang a khanna ka wisa na ta ka jala khama wan ka wisa na ngote ke sa tsike ka nga tsi jala sang ngsing ngi tsike wa ka jala sang mpanga ka e ka wa ka jala sang ngkang ka e wa ka jala sang yin ha tsike ya tsibe a wina ka tsia sa ngai gani ke se wa ke sing ka tsi jala fa ke sa ka tsi jala a pa sa sing ka wisa na ke ni ang wa ka wisa na ta jala khama ka ang wa ka wisa na ta khang ka wisa na ang wa ka wisa na ta a tsa ta wa khosa ka afara awana khosa de atko tisa si khumi ani si da wan ngde ni tsike he asin ha ko tsi apanga ko ka a tsika la jala khama tsika na to khama wan ka e a ko nga tsi khonga sa nga tsi khumi tsi khumi o da asin tsi si na ta a to ma ta khosa to ma ta akala to ma ta kon ra to ma ta kha ki ko si ki kang pasi ka panga ka tsi wa tsike he ka khon ko tsike kang aplani ko ka tsike kang a khai ko ka usi na nge ke ki tsike ka ka jala sia khon ko ka tosia khon ko ka khimsia khon ko awa ka e a wana tsio fa ke sa tsi a pa sa nge ke ki mtsi manir ma yang a khenya wa ka usi na mtsi plani ma yang a tsong na ka usi na ta ka jala khama tsike a seng ko ka ke ki khon ko sa a fu ko ke ka ki tsok to a pa sa seng ka ke ni tsika mo tsoko na tsia o tsika mo tsoko na tsia da tsika na mo tsoko na panga tsa da ma khimno ke manir ni ma a panga nge manir ni ma khama nge manir ni da seng ke ki ko e kang pasi ka jala khama ka ma wa kuliti mtsi plani ma yang pasi masing nang ngo tsi mtsi plani ma yang pasi ma khang ngo tsi mtsi plani ma yang pasi ma khang ngo tsi wa tsi ka ka khong ko u tsi ka hang asing nang ngo tsi si o a khang ngo tsi si tsi khang ngo tsawana ko ta khang ngo ke da marki tsa tsong nga khoi ye si tsam ke tsawana ko ngo ke ye ko e tsang o wa wana khama a tsing e ke pasi tsa a tsa pona ka ni ko e itse ngwa seng ha ke ke tsike he a tlanga tse ke go e hi tsa ngwa fustana ke ke tsike a tlanga tse ka usika no wa seng ha tsi of us a tsing go na kang a ngo tsa ngwa ka usana ngo ng fustana ke usana seng ke ka tema ka ngjala a ka tema ka ha tlanga tse ka tema ka pasi ka panga ka tse wa tsike ka ha a panga nao o tsike ka ha o jela ka tse khe ka tse ma kerege khe ka tse ngo jela khe ka tse nka to tsigi singo e a sekel khamo tsigi singo yang ngoli tawa he a wana ka ke gani gi sing pasa sing gi ne rigarando yang atutugu rigarando yang apa sa var di rigarando yang pasi atutu khamang na tsigi he asinge ka jala tsigi he asai ka jala ko e ya nga ka ka to wa tsigi sing ke pasa atutugu na wa ngeti ya kwa var di ko ga ngeti ya kwa panga ko nga ga ngeti ke kang as a ko ga ta ke atutu to asai ka na atutu to gwa ka ke gani sing gi sing o atutu to fustana ke gani gi sing a sega kama kwe ke muku ngo ka otowa chigi sing ke he a singi ka jala of a awana ke ka jala a fulu ke ka jala a panga ke he ka jala wa ko e kang a sing he nga wa chigi sing a fusta ng kama ka te ka pasika kona kanga te ka pasika kona singa te pasika kona guga te ng heke ke titi ma e he as awana chigi jala sing hege titi mandwa yang apa si atu to pangangaw titi mandwa yang apa si atu to ojela chige he asingi ka jala chige aful ka giga jala chige ama ka giga jala chige he asingi ka giga jala chige apanga kwa nwa gawa atung nwa chi jala sang atung kham chi jala sang atung panga chi jala sang tekana kang ang dagi kawisiana chige agulit ka kwa gawa chige akham kwa gawa aplania e yang akama gawa jala sang yana yang akama yana yang akham yana yang agulin no yana yang a asing de ki gawa chi jala sing ko e ikana tsamu si asing ki problema chi agya so sing ku na akan aka aka kamo ko wan a tsotu ngwa to mo na vakto to ngwa gya na vakto to gini kandi e ki chi agwa gane ki chi ki gane ki tumo ko wan kawa ko e hi kawa jala si ki kawa ko e he pasi wan ko na kang ka agya ka a tsotso ngum tsabe sing ko e he asa chi ki gama ko e ki kuwa ko ki tsui jala ki asa aga ki titi mo na chi ki asing ko ga kawa chi ki he a tsotso ngwa ka gini chige ka pasiga ka akful akful ko ga khonko ka tso khonko da marka ki tso khama ku ta hasanga ki ni ka jalasia wa ka e akula khama qale mondo ka jalasia wa ko e he kang ak tso ma ko na fa tso ki ge gane sa tso ki kang ka wisana tso ki singa wisana chis ga no kang akire khama ki o afustan khama ta ki ka jalasi e o ka ka tusi ta chige he magi sing ko ka o chige magi fu ko ka me ngi kawisana akama khama ka jala khama ta machike ka gi gqiqo uchike ka gi bhane qo ka gi gqitia ka gi tya gi tikhamu ka ngi akama ku ta ka wa kuna kang he awala tira wa fula ka gi ni ka jala si awa akon ko ka ki kituma ko na fakwa gi chidya ko na ta kawisana kang akha nda ki ka kwa chike chi jala sang ki muku gya ko e yo problem ka ho na gya ko e yo khui kuna gya ko e he tso nga gya ko he tso wa kawisana kang atu gya ko e he an afur ka gi ni ka kama atuma ko kajala kama gya kwa kapasi kama gya kwa kato wachike kang asingi ka wachijala sasing kiki ka kanga e asingi kika panga ka e asingi kika ka oto ka e wachike kanga chokwa noga kiki ki kawisigana amani kwa kaya tika plani ato kama kwa wachike pasi kamsa singa kwa kawisigi ka imsa ngotu afustan kama kawisigi kamsa twita afustan kama kiche imsa kriko ka hee kajala msa wa plani ya iya pasi msa singa wa plani ya anga pasi msa pangangwa hiki kawisigi kando ama amani kwa singa ka amani kwa kama ka amani kwa kama ka kawisigana wa ama kirehe chika e hika hang hajala ama kirehe chika ikang kawa hiki ki plani ya ndo ya chao ngomo nira ndo wa chao ngomo isa kwa msa ten kwa ikang wawa ke e akna sing ta wati akna gi ha fulen si wati ge hetwa jala tiki khuya tiki to to wa tsing ka wati ge kang teni to wa ale ma e tiki ngwa akhuya a tswa tsogi sing ko la kang ka wati ge teni ka anna wa he ka tswa a anna ke ka ka tswa jala wan a tota ful de gi ni ko e he pasi ma sing ha khama tiki ko e pasi ma fustan khama ko tiki he ka tswi kwa kwa ta ka ki tiya kama kwe ta chike ki tiya ka kya manire ya e magi singa ko manire ya e mechao noga yang matui wana kama ka manire ya magi splani kaga yang wata matui singa ya kawisana waka tui to kama mi wa chike pasi mta singi kana kama sisi asaka kama kwe kwa ta ima rigi kale ma e chike singa a kota na chike singa kwa ta atua kwa ta ajala kwa ta kama a akala singa kama kwe ki chike a singi ka asaka laka ta guma kuna u angite kini chige he kang ka khon kro chige he ka ki bhani kro chige a kang la kwa ka angka da ka fur bhitra wa afur ke diga fur bhitra afur ke diga ka jala khama ta ke usena wa ko e kang a asin he khama chige sin o apanga khama chige sin ya ama ka kini ka a ngwa chin e ga a kham chin e ga a mutu ge ko e a jala khama ge ko e a chit gisin atwa ge ko e chige sin khama wa chige he kana chit kwa agin no kana chi kwa asin ya ya ki kanusi o kan asi o chi ki kang ka pa si ko ka ka pa nga ko ka e wa chi ki kang a kham ko ka manire na yang a chong no manire na yang a gulin no manire na yang a alung sa nga manire yang a pa nga no o si na kan da ki chi ki a sin ko ko chi a fu ko ka ya chok ka ka mutu a to ko chi ki kang akamake kadzala kwa atoko tike asinga kadzala kwa amake tike ndwa kang atsamu manira ndo tikusina musa titi maga ucetwa ndi tsala gonzo kuma kala musa sika mukwe kuma musa samza kwe mwe ta atsamu kala samza kitaranga na gate kamsa awa miles smita kamsa awa hold me in the dark
1: enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

Exka FM owner tin shiva nge gene gara gem ja samsa fite nge ndo ake miles mete tamsa ke hold me in the dark wam sa fite nge namte sake kala tsam tsam tsadi ke magap tsakora tsa sing tsi gem tsa pro ho khoi se kala tsam tsmi nem tsi gem tsa wala kham tsa ke tiviri ate tsi ke sim a ate tsi dam tsa ke tiviri tsa khoi dam hom ke tange e gem tsa sa wisena program ke kwa kya oscar ka bine ke tsam tsa ka wisena ke tsam tsa ke ke education program tsa ye ke a ye gani hona ka wisena tsa sa khoi e tsa tsa ate tsi wala kham tsa ke tiviri tsam tsa aki fa fin di arta ki chimo ram ta sigbe firin hu ki a kontele di ki dam das ta sin di wala ti bi ta sam sam me ta ngi wa bori ku ki titi ma ya ti wa ki wala gam ta ki wa sisir ta ami ki kuma ngi ki kuma di wala ngi ta di ka ka ku wa mi qabul vincent victory no dam ta ki ta ngi nam ta sa wa big solo ka gam ta wa mthulise dam ta wala ki kham yem ta ka di ku sha na ki bori ku tanga ka ya gam ta ki kontali ya ki ku dam ki african ta sa ka big solo mthulise

Tama teke saisi ama hona hona te saisi ri bori kwedam kwe kumsa bori saisi ri kwe tia te ti tresel katembum. Aho iti kani pa aki National Police Commissaris Sadrek Sebia Randberg kaka uiki kaka iti yawati ngi ku kite ti ngi iti aki kwe am ewo kwiti aki ngi iti ta 18 kuri di kwekwekwa am iti no kaya nga kama donor da adenis da kaisyo kachkunya kwita Sebia kaka ita aki mkosi mampuru ki jere unga usi o ako ikutikum no matakaten ayo katen kamay kaya si kikawana ka ako kusite kaya ka igwim sebiya wika isantun ki hoy tim ako kwa mo yawa ang tim Chau ngwarata jau kuma Anton Zemba nga ti khama bisa kha khwaku kashane ti aki jau ikuk e am a jau hem Yafat Zemba ya kuiye tam di tri e tamiku tesanata namu e kuiki ama nga ti khama kia inkao ti jau ngisiki hamkum jarong si o ata hamta maha jau ti am Anton Zemba firi kuri nangi e kwa tim ham ay siki bok bos bokoran diki Pumalanga o klaw tunghuyom ama a aki tunghi kwe a guanam kaha hoi veri tim no tau jau e ama tia kutako te tau tim Kri hoji angi ye kwe na am no kwen ka ama ham hem ye te a jau si di kwa na ka kwen ham de ka kwa tim ya fa ti zemba nga te hama kia in kao ham te maka hama jau te a jau ka hem no hama kia ti we a ki ngu kri hoji kwa ka hui tem ama a ka te ham ek am kuna gwa nam ka kor kor shanin ka ye ti kwana ha kham kung ma kung in khwe am wo yi be kwana ka e bori si khri wo hem o a fal ka na di a po malanga ki general mayor aniku kharberti a ka te se sa hem wana ka ha klu ku ta ko ha o si antun zemba mem e bori tu he u sk u kama na cha ma si be am xka fm ki ta kono test ta khwana ko mo gwem

kanga are soto kende go ana soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga kawe ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tama ga soto ga ga ditango tsa swete ji ga ka nya go tsike ji ga o hedi ga soto ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto tactic go re te

Ska if em kawa ne re kon tin manite ta kawa wala ngaw em tutukwe a ngwa ta wala ngajicha ta asagu ji ji ga kon olang ma se de ge ngi ga ba wala ken hewa ati ji ge kwam ko chuwa a kom de ge kawa wale pangam kom se lo gu sin de ge kawa wale ngule ka kom se lo kwe u ta kawa chin ngaw tu le pangam ba gu sin de ge kanne wulu ji se a khasene ge chukuna o kane wuluje se ye gye ching pangma ba gu ching kane wuluje se atu ngui wa khasun de da go ching ngau du le pangma ba kane wuluje sung gu sim sin da ge ngari ngui ma se da ge ka kha kha o ngari ngui ga cha o ngari ngui ngai kwa ge da pangma ma se da ka ba sin ka gu ne ngari ngui ma se da ge ka te ne ka ba chi ke te ne a nga ngui kai da pangma ba man khu sing ngai man kwa ko ma sin de ga ni ku na ओ मसिन खसिनि गनि कुना खलिङि मासिदगे मासिसे कहितने ककवा आङा थमगोय जिङा पङवा नहिदे कनुसिसे आ खसिनि के जिङ ओ आ खसिनि के चुखुना तव जिङ गौदुले पङवा कनुसिसे गु नङै गम हंगुय सिङ मासिदे कवा या कुमसेन नबा कया मन कुलु दे नचान हिदे कवा चु आ नहिदे कवा ये पङवा युसे के काचु अमन मगु कुलु दे नसिङ पङवा अङु वा नहिदे ate we doko o agwa te o clinic ya agwa te o hospitali ngwa se de ka ka hi he ka ngwa agwa sa ta ban ngwa ngwa ngwa chu ka wa chike ang thama khoi a da pan ma ba sa ra spetra a sa sing se man chu kwa sa ka wa chike ka na khau chang ngwa se de ka ku a kun sa pan ma ba agwa te o clinic o ang ngwa ta ku ngwa ngwa ngwa ngwa chika ngwa sing ke ka ngwa chau ta o hospitali he sa uwa ta wa sikama a ma se de ke wala sikama kwa gya hospitali jingna pangna ba akui ngum pama go siu siman thuna a pangna ba sa wa de wasim ka wa ji ge ka ne khau chuang ngum pangna mu sing mi kha sin ne ge ching yi ku ngum pama go siu ngwa si ri kam khe ngur ju ka ma ge yin na kha te ti he ka nyu ya kwa sin ta ba ya ngul ju ga na a chau ta a tu na ge kwa sa ngul ju ga na a chau ta a tro fa na ngul ju ga na a chau ta a kam ambla si chim nga pang nga ba kan ne wulu je se ya ku ng kam go se pang nga ba go sen hung na kwa a go se de ka he ka ji ge ang nga e ka kwa sa ta ban ku le tu ma ka thu de ko tu ma kwa pang nga ba si sa ga tu ma da sing si man chu ko sa ang nga si ang nga ji ga kwa go se de ka ji ji ka nga ka tham go ma ngo chu kwa ma pang nga ba sa sin ta ba ka ngui sa na ka pa pelo o ka ngui wa go du ko pa pelo jing nga pang nga ba sa ra spe tera ka nu se ka go ntum go se ta kha se ne ke ching ka ne wulu se se amane nwa a go nna ba yi ka ne wulu se se amane nwa se ngai o a ngwe ya kam ka go jing ngau tule ke pang ba ka ne wusi mo se de mo kha se ne go ntum go se o da pang ba ka ne wulu se se a ngwe ya kam ka le ngwe mo se de ka mo chi jela ka ji ji ka nga ke hospital le go ngwe e ke tie chu khuna a pang ba tutu cha u zela ka ka wa he a tie u zela ka ge ya sin ta ba ta kwa de am ji gandi a panga ko usela kan chimna panga ba yangu a kamya ko nga ba a kana uze se ma se de ka khase de ge chuni ko um kam go si u ko sing ching panga ba a sing um ge ching ma se de ge wona ken nei wa he nei tro kan ma kam go ba si mu kai si mu ko pala pala nei ching ching na ko wala nga ji ja panga ba ten na se de ka go sing ge a khase ne ge kan uze se ko um kam go si u kanuze pangwa ba ngwa kam kanuze se a ku inga ba a sing a tu hu chin wa khasun de a tu hu yuze se gya chukuna pangwa bi wa khasun de ke mangwa maso tendu ta ngwa ba o lang

exka if em kawa olanga pangam tane kuchu aunga prokhar ma gosa uji se ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangam kwe khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm anum te tu kwe aunga olang ngoi sa kabisi ga kon ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangam akwe khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm anum te tu kwe awungo la ngoi sa kuji se ga kon ka ke kawa awola ngoi ten chong ngwa ko sa kuji se ke ang kon ka da ma se de ke kawa ne khe kon ne khen tin mu ne te ten chong ngwa ngoi sa kuji se ngai de ke wola kon nga de ke ka u ka nu se u sing de ke kha sun ma wola ka chi ngau tu le pang ngo se wo ji ke ten chong ngwa la ngoi sa kuji se ka ke ra du kwe ale kwa pro kham no ntu tu kwe ngwa wola ngoi sa ka u si ga kon ka ke a wola ngwa kon nga we sire kawe tu khai si pangaw koe khai kwa ra du ke mong ma so ten du ta ngwa olang

0: x ka f m ka wa olengo m tanu kuchu aungo program ko sa uji se ka ke radho ke ka ba tu ka khai se pango ko se de ke olanga ji chang tanu ko ma ka mo ko ma se de ka wa ne kha ka ma se jin de ar ta ka mani te te kon kan go chu pa ke fer in 20 ka mani te mo un ka ngo olengo e tanu ko ngung a chi to ang ko sa ko ji se ka ke a olengo ko nga ta ma se de ke me ngo ka nga me kanu se ko se de ka kha se ne ke chu na coaching ngau tole pangno ko se de ka man ho sai ke chu ku na man ngo ko ngo ke ma se de kanu se kha so nit ka wa chi ke a go sing ga man ho sa wo chi ke ten chu ngo la ngo sa ko ji se ka ke ra do ke ka ba tu kha se pangno ba a ko e kai ko ra do ke ko se de ko ang drin 20 ka minute ka ngo su pa mo ka ngo ba ole ngo e te ne ko a chi ta wa ya kwan de ka u a krai me ke safety kan ru se go se de ke safety coaching ngau tula ke a thui sa go se mano kwa kamo chukuna eke pangma ba kamo koe pangma ba chau kanui a ua o kamo a chau ta a pasara kanui kanu se mchima cha kala tua pangma ba kusita ki safety ka kanu se kawa ching ngau tula ka kusia uwa chike mten chung ngau la ngawa angko isa kusia me ngwa ta ngwa na ke kanu se kusia teke a khasi neke chukuna iku ngkama kusia u teko chike kana kau chua nga kusia amani mwa tala tala ke iku e tutu kusia iwa khasu ne kawa ching ngau tula pangma kusia wa chike mten chung ngau wala angko isa kusia se ka ke rado ke kawaya tua kai se pangma kwe kai kwa rado ke numuru ya honi ten sewa pen ne kha fm ngam tu tu ko ngola ngawa ngko isa ko ji ji ga ko ta da akwe ali ko program ngam tu tu ko ngola ngko isa ko ji ji ga ko ta ke radu ke ko ngola ngawa ten so ngo ke 22 minute kan ngko su pagi mong ngama so ten du tu ngola ulang
1: Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.

X ka F mukawa ulengoy mtani kuchu aungo prokhara magusa uzi se ka ke rado ke kabe atu ka khai se pangal kwe khai kwa rado ke numuru ya wani ten seva pen neha FM wani mtutu kwe aungo ulengoy Kwe sa uzi se ka ke rado agusi de kawa neha kama 25 minute ta kwang khang gu chupa ki akh mani te mong ton ga wole ni te ngo chi ta ya kwang de ka wa krai me ke safety ka ne wulu si ja gu si de ke safety ke chu na ka wachi ngau tu la pang ngau si wa chi ke mtan chong ngwa wolang ku sa gu si se ka ke ra do ke ka wa tu wa khai si pang ngau gue ale kwa pro kham ngwa hum tu ku ngau wa ngau gu sa gu si se ka ke ra do ku si de ke 7 minute chuang ngum tan chong ngwa ta sa gu si si ka kwang ka ke ra do ago si de ka wa tu ka isim tan gu chu ong ngo la kon ha de ka nu si ago si de ke khasun ong la ko chi ngo tu le pang ngo si o ka wa chi ngo tu le pang ngo ka nu si si ago ngo ha si ni kom ang gu si ngo man mo sai wo chi ke mtan chong ngo la ngo ang gu sa gu si se ka ge ka wa tu ka isi ago e khai twa ra du ge numru ya one ten seva pen ne kha fm du du ko ngo la ngo ang gu sa gu si se ke ma ngo ma so tem di ta ngo o lang

Exka if kawa ulangoy mtana kuchu aunga programa ko sa uzi se ka ke rado ke kabya tu ka khai se pangwa ko khai kwa rado ke numru ya oni ten seva pen neha fm manum tu tu ko aunga ulangwa ang ko sa uzi se mase de kwang khang ko supa ki minute a nge hmo ko anga ko ling ma khuji ta ba kwang de ka wa kreme ke safety ka de uzi se ko se de safety ko ji ngau tu lai pangwa ko kuise wa jige mte jong wo la ngoi sa uji ma se de ge wala ngoi ngoi ta ba kwa de ya wa dang ke kininu ke kola pang ba ku sire ka wa ching ngau tu la ge kan ka chuang a ku sire ka ku u se la ngoi sire ka kwa a ha na kham ko he problem ngo da pang ba amal ngo sa o amal ngo wa ka ku u se la ku ka ne chung hale wa jige mte jong wo la ngoi sa uji ma se de ge wala kom de ge a mini te kan ngoi ngoi ko mo ka ngo le ngoi yetene gun a chitawa ngoi sa kawisi gan kon ka ke radu kwe ale kwa program no mtu tu ko ngwa wola nga resta ha kwe sile kan se ko ya tu ka ise pagna ba a kwe sende gen tene ku chu a ngwa wola ngoi sa kuji si gan kon ka ke radu kwe sile ge mongo maso ta ton wola ngin ho chitawa

exka if em kawa wolango ipangom tene kuchu awngo wolango se wuji si ka ke radu ke kawa tu ka khai si pangom kwe khai kwa radu ke numuru ya wali ten seva penneha fm ngan mtutu kwe awngo wolang kwe sa wuji si ka ke radu tamasita ke ka wa kareme ke safety kane wuluji si akusia Manakwa Mkwasida ki chukuna ki tibi ki ito toko isi kawa chingo tulu ki kawa chukua mangau pangawa kawa chiki kani usi si ako isi taki kani daba ki chukuna mjuma ya kala tu ako isi nga ngayita ki awa chika kaya pangawa kwa isi ndawa o awa chika kaya kani usi si ya tutu atala tala tibi ki chingo kala ngui kawa akwa kula kula pangawa Mkwasida ki asirangawa pangawa sindawa o asirangawa genge debe ni kwisi atuke wala wadwe mchinga panga bangile kawachinga utulake kanukusese safety kawachinga utule panga kwisi ke kanukusese ke khasine ke chukuna o kama kya debe kawachike kanukusese kwisi wachike mtan chunga wala ngo hangwe sakwisi se ke konta ke radu ke kawetu kakai se panga akwe kai kwa radu e numuru ya wani ten seva penneha fm mtutukwe awunga wala ngo ngwe sakwisi sika konta ke radu kwe ale kwa program no ntutu ku ngwa wala ngwe sa njima ka ke ka wa wala ngwa wa mtancho ngwa ngwe sakwisi sike mongo maso tendu ta ngwa wala ngwa

ka F M ka wa wala nga ipangom tani kuchu aungo program ko sa wisi si ka ke rado ke ka wetu ka kai si pangom ko kai kwa rado ke nimuru ya wane tin siyeva pen neha F M manum tutu ko aungo wala nga ko sa wisi si ka ke rado ke ka wetu ka kai si pangom ko kai kwa rado ke nimuru ya wane tin siyeva pen neha F M manum tutu ko aungo wala nga ngwe sawisi sigang ko ka ke rado kwe ngali kwa program mtutu ko ngwe la ngwe san jima ka ke awola ngwe ko nga ta ko se de ko tine ko nga ina 20 minute ke tena ngwe maso tena ngwe wolang

ka if ka wa wala nga yung tano ko siyo aw nga program ko sa wisi si ka ke rado ke kabaya tu ka kay si pang nga kwe kay kwa rado ke numuro yung wani ten siyeva pen neha FM nga nung tutu kwe aw nga wala nga ang kwe sa wisi si ka ke rado ke kabaya tu ka kay si pang nga kwe wala nga jitjan tano ko nga kamang alikwa program nga nung tutu kwe nga wala nga kwe sa wisi si ka ke wala nga kwa nga Tak usah deh kau itu kekai si panggung kau kekai tu arah tu ke nomor ke kuangkan kau supaya ke ina tu indah minit deh mungkin kau wala kau deh kau wadang kan usah panggung kau itu kekai si mungkin kau cuci awang kau wala kau angku esa kau sih si kau kuangka ke radu kau alik kau program kau ke mau ngomaso dan duit awang kau wala

X ke FM kawa tini kawa tbe N5 daha manite te kwangan ngu supa ke sewa manite mo kwa ngu wale ngu ngu chitaba kwa te ka uwa dang ke community ke track nga wala panga bako sile ke kwa sing jwa o kawa ma sing kininu o kawa sing kola kakwe uzela ke kana kawa jwa nga panga bako kawa jing ngu tula ke kana wuluzi sewa siya ke kawachi ke kwa ahana thamo ko problem ngau banga man khosa o aman khosa ka nu se se wo chi ke mtan chong ngau la ngo ang ko sa ko se se ka ke radu da ko se de kwang se o mani te chong ngum tan chong ngwa da sa ko se se ke ang ko ka ke radu ko e le ko program ngo mtan ko chu au ngau la ngo ko sa ko se se ka ke radu ke ka ba tu ka se pa ngau ko e ka tu radu ke numuru ya one ten seven pen nex fm man tu tu ko ngula ngwa ngwe sa ka wisi ga ko ta ke ka u res ta kha ta pang ko si de chi ma res ta ye wala ngwa ko nga kwe ali ko program ngwa ngam tu tu ko ngwa wala ngi cha ngwa sa chi ma ta ta ko si de ko ya tu ka si pang ngom ta ne ku chu a ngwa wala ngwa ko ngwa de ge ma si de ge kwang se zmi ni te kha ngwa chu pa ngwa ta ngwa de ngwa ta ma si de ka u ka ne wulu si se ku si de ge safety kawajin ngau tu le panga ku singe chu kuna ka ne ulu se ko chi ke panga bunga akala tu da ga ngau se ka u de be amane ngau se ka ne ulu se ke chu kuna panga o kama ke chu ngane panga vitu tu ke u a chi ke mten chu ngau la ngau ngau ku sa ka wisi ka ngau ka ta ke ra tu a ku ali ko pu kham ngau ntu tu ko ngau u la ngau sa ka wisi ka ngau ka ta ke ra tu ke maung ngau ma so da au ngau la ngau

exka if em kawa olanga em tenoguchu aunga programo go sawuji che ka ke rado taguchi de kawa tine kawa nehen 5 ta minute de kwang kang go chupa ke minute ngi mo tonmo lingwe eten kun kun a chitaba ngwe sawuji che ka ke rado taguchi de ka wa krime ke safety kanuji che ta me kum chen ngwa nehe adige kwang akwang adika uadang pangaw ko sida intima dangke wolang ngaw kwang nga kwe alikwa program nga mtutuku nga wolang ngaji chang ko sa intima ka kika uwa program ke kanuse se ta kawaya tuwa kai si pangaw ko sing tege mtani cho aw nga wolang ngaji chang ko sa kawusi ka nga kwang ka ke a wolang ngaw kwang nga kwe sindage maungwa maso ta akwa nga wolang ngwe ekwen hong a chitaba

xka f m kawa ulangwa mtana kuchu aunga prokharma gusa uje se ka ke radu ke kabe tu ka khaisi pangwa kwe kai kawa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha f m manum tu tu kwe aunga ula ngwe sa kawisi ga ngkon ka ke prokharma ngkon na ke kabe tu ka khaisi pangwa usi de ulanga ji chan tenu kwe ma kama kwe tam tenu kuchu aunga ula ngwa ngwe sa gu ji se ka ke a wolang ngo kon na ke ka wa tu kha ise pang ngo gu se da ge m ten chu au ngo wa wolang ngwe sa gu ji se ge ang kon ta ta ma se da ka wa da ng pang ngo gu se da chi ma da ng ke wolang ngo kon na ngwe ale kwa program ngwe sa ka u si ge ang kon ta ke a program ngo m ten chu ngo wa gu sa chi ma ta ke ka u re sta kha pang ngo gu se da chi ma re sta ge wolang ngo kon na ke ka nu ji se ago sindagim ten ko chu awngo lang ji chang thung ko isa ko ji chang ko ka ke program ngo ko nga ko si de ko dang ta pa ngo ko nei de gim ten chung ngo ba lang ji chang ko sa re chi ma ka ke res ta ngo la ko nga ko in ale ko program ngo ten ko chu awngo lang ji chang ko sa re chi ma ka ke a res ta ke wo lang ngo ko nga ke kan wu si se pa ngo ko sing ke ka ya tu a ko isa ko si de ki kwang twin twin da ma ni te kan ko su ba mo ka ngo wo lang ni ye ten ko a chi ta ba ngui sa de mo se pa ngo ko sing de ka ya tu a ko isa ke mo ngo ma so ten du tong wo lang

kawa ulawa elve koma fain fave takamanite ki ma chwe kamu bunga ki wisi chigi kumisen ngawala kaya kukumangu ati chigi meta gani kun ati chigi ngu ati chigi ngulu juan himgao singa ye jetman style o manyal ngu da bungu si ontutulu sila.